abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria essaawa eno. Tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Paatiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, gw'owaddeyo olw'emirimu yo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuzza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuba Katonda Paatiri omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Omukama abiri na mwe.
1: Nawa abiri na mwe.
0: Ebigambo bivanya Mukama wa Yesu Kristo evudde mu Luka.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Herode ow'essaza n'awulira byonna Yesu bye yakolanga. N'abuusabuusa ku bigambo abamu bye baali bagamba nti Yohana Batista azuukidde mu bafu. N'abalala nti Eriya yalabise, ate abalala nti mulanzi omu ku balanzi ab'edda azuukidde. Herode n'agamba nti Yohana nze namutemako omutwe, ate oyo gwe mpulirako ebyenkana awo y'ani? N'ayagala okumulaba. Ebigambo bivanya Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, nga tetunnatandika kwebuulirira kwaffe, njagala okutwala omukisa guno okusaasira Ssaabasumba wa Kampala Archbishop Posse Mwogerere okufibwako omusaserdoti wo Reverend Father Charles Lwanga Ssewava, era nga tubasabira abasaserdoti mwenna ab'omu Kampala Omukama abagumye ate omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Era mbufu bwe bumu, njagala okusaasira Madam Nalumansi Maria olw'okuviibwako maama kati omugenzi Desiranta Nakanwaji. Naawe tubasabira ne famire Omukama abagumye ate omugenzi Omukama mutuweere ekiwummulo eky'emirembe. Ate n'abaagala baffe bonna tubasitulira Omukama emyoyo gyabwe agiyamuza ekisa. Olwaleero nga tuwulidde masomo gaffe, gatusindika okwebuulira ku mulamwa guno, amaanyi ga Katonda mu butonde. Amaanyi ga Katonda mu butonde. Essomo lyaffe erisooka litukubiriza obuteemalaamu na byansi eno, kubanga tuyitamu buyise, era lyongera ku maanyi ga Katonda ageeyolekera mu kutonda ensi. Amazima gali nti buli Katonda kye yatonda kyewuunyisa. Okutondebwa kw'ensi tekuggwa malojja, era tetuyinza okutegeera ne tukumalayo. Ebintu ebimu gamba ng'ennyanja n'emigga bimenyeddwa mu ssomo erisooka. Buli muntu yeetaaga okutwala obudde okwefumiitiriza ku maanyi ga Katonda ageeyolekera mu ngeri gye yatondamu ensi eno gwe wamma n'ebigirimu. Ebintu bingi tubiraba bulabi ne tubireka awo, naye byoleka amaanyi n'ekitiibwa bya Katonda bye tutasobola kunnyonnyolera ddala. Naye byonna bye tulaba mu nsi muno Katonda yabitonda biyambe ffe abantu okubeera obulungi era n'okumuweereza. Noolwekyo tusaanye nga bulijjo okubiwa ekitiibwa era n'okulaba nga tubikozesa bulungi. Ensangi zino tutegana nnyo oba tuyiba nnyo ekisusse nga tunoonya eby'obugagga. Abantu bangi basuuliridde n'obuvunaanyizibwa bw'amaka gaabwe olw'okunoonya eby'obugagga n'olw'okunoonya ekyo ekigulira magala eddiba. Naye essomo lino lirimu ekibuuzo nti naye omuntu kimugasa ki okutegana atyo wansi w'enjuba? Kituufu tulina okukola, naye ate okukola okwo tulina okulaba nti tekujja tekutujja ku Katonda n'okutuleetera okusuulirira obuvunaanyizibwa bwaffe obulala. Abazadde abamu tebakyalina budde bw'abaana baabwe era nga bakula muwawa, bali mu mikono gy'abakozi bambi nga balowooza bategana nnyo mu kunoonya ebyobugagga babeere bulungi so nga emberenge egaga anti abaana tebagunjuddwa mu ngeri esaanidde. N'olwekyo tufubenga nnyo bulijjo okulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bwonna awatali kwemaliza kunoonya bya bugagga byokka. Omukama mwekwasa twongere okumuwanjagira nga tuwulidde mu kiddibwamu ky'oluyimba olw'okwebuulirira nti ayi Mukama ggwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi, naffe nno bulijjo tulwane bwenzizingirire okuddukira gy'ali gwe wamma asobole okutuwanirira asobole okutuyamba ate mu byonna twewale embeera ey'okunyigiriza abalala, embeera ey'okugezaako okulaba nga ggwe wamma nga bwe tuwulidde Erode mu vanjiri eyali awo ng'ali mu kwemulugunya awulidde ettutumu lya Yesu nga banaalowooza nti ate Erode gwe yatta y'akomyewo, n'agamba naye ate Erode nze namutemako omuki, nze namutemako omutwe. Awo nno twewali naffe okutemako bannaffe emitwe wadde nga waliwo obuyimba oba oliawo obuyinza otusendasenda mwawulira kali simanyi tema ensingo fumita ensingo. Kati abamu bawulira ebigambo ebiri mu luyimba baagala bibiteeka mu nkola nti mukube peeva n'ebirala. Twesabire Omukama atuyambe naffe tuleme kuba bannaffe peeva, tuleme kutema bannaffe nsingo. Sigadde ndi Father Mutebi Frank okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero. Mpozi era sirima kwebaza mwenna abatabakusapyensa bannaye mukola ky'amaanyi Omukama akibabaliri jjajja nakyobi ngalewo ntina sijjako wakwebaza Omuroma Kiwanuka Steven awe gangu nawe weebale ate n'abalala mwenna abatagivaako okuba yonna gye muwangaalira mwe musinga mukola ky'amaanyi. Ewaffe mwobulinzi kati tulina enjogera munna akusangana kugamba dduka naye todduka, wagamba nti dduka gwe ng'oddamu nti tuzimbe awo nno tudduka tuzimbe twate sese marathon nga 10 ogw'ekkumi kiitiwe ezikyaliwo ku 200 ate ne t-shirts obwabaakolamu obulungi okuzaama nawe 300 enaye ate oyinza okugamba nti ze sinjagula t-shirt sinjagula kabiibu oba kakiiti mbaweereza ezzikiriro libabeeremu ate musobole okuba nga mmaliriza ennyumba y'abasaseredooti mwe musinga mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebalizaawo. Awo nno oyinza okwagala amachant code okuteekako ngamba gwe ayina MTN oyinga 6165633#, n'oteekamu machant code eno yagaana okunva mu mutwe 7736758 7306258 ojja kulaba amannya ojja kubuuza omwendo weyagala okuwaayo oteekemu nti ziki oba ekinyaanya oba omutwalo oba 1500 zonna gwe z'oteekamu bagamba gasukali ani nalyo. Awo nno wonna omalirize ojja kuleeta ebigambo ebyo St. Joseph Catholic Parish w'obulenzi awo oba oli katuufu ng'owagira emirimu egikolebwa mu parish eno mbeebalizaawo. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu patri ne mwana mwe omutuukirivu abawa omukisa.
2: Amiina.
0: Baagaliza olunaku olulungi.

0: What did that? Kabasha. Majino kanka na makanka ni.
1: Amawulira
0: amabibe gakusanga ku mulimu.
1: Ku mulimu. Akati atibwe buzibwa kola ku radio. Nawulira ko gundi yo muntu omu interview nga baji mujjako nga mukozi wa radio yaluddeko emyaka. Nga gamba challenge esingo okubaawo ngokola mu radio. Nti ne bwoba wafiridwa ne bwo ine bizibwe waka omwami ne waba yakubye. Yes, kansala sema kule kajansi. Ayagala kulya ngo
0: simayinga.
1: Kati bw'omala okusimayiringa otyo ngotta bw'ova ku muzindaalo n'ogenda mu bulango ngoddayo
0: ng'okaka
1: naye wano ffe twagala simayiro
0: Kale, badafe, tukwaniriza wonna w'osinzira okuba ng'otuwuliriza ku 90.4 FM Radio, Sapiens Inclusive y'amagezi, Slow Music n'ebyemizannyo, Jimmy Jacobs, JJ Kabasa. Tetulina nnyo bigambo biwooma ku makya gano olw'ensonga nti amawulire amabi ge twakafuna nga twakatuuka wano bwe tuti
1: kitalo.
0: Mitawana myereere.
1: Bannange kibi nnyo.
0: Industry ya music. Neyo mpira by the way.
1: Msajja
0: msajja yali wamanyi mu mpira gwa wana Uganda. Mkulu Moses Matov. Papa Moi Afrigo Band.
1: Bannange ngabibi ngabitalo.
0: Naye bana abasajja oba aba gunzi be baki. Njagala kozesa ekiki ekigambo mu Luganda.
1: Abayaye yaye. Aba emisege. Tujite emisege gye Kampala.
0: Abakuba abantu.
1: Ate tebamanyi ani gwe bakuba. Tebamanyi nti omuntu gwe tukubye wa buvunaanyizibwa.
0: Akubiddwa bubi nnyo ku makya ga leero n'avamu omusayi mungi. Ne bamutwala
1: mutwali.
0: Abadde asula wano
1: ekibuli. Kibuli wano. Ate ekibuli omanyi nti nawo tewali nnyo safety.
0: Wazibu nnyo wabi.
1: Abaana bamalaga kuba abantu bupeva. Bamalaga kuba nga tebategedde n'ani gwe. Kati olaba bajja alaba amawulire.
0: Twakubye
1: Moses. Bajjala mama kubanga tebabamanyi. Bamalaga kubasera dokita abasa abantu bavunaanyizibwa ono w'omupiira gwe bakatuttira. Nabo bategeera ku mawulire nti
0: gwe tuse.
1: Bannange tubeegera lwaki mukuba abantu obutayimbwa okubula obatta.
0: Kikyamu.
1: Kikyamu Moses. Kibi nnyo.
0: Katukole nabwe tuti tudde.
2: Kano ke kabipin kano ke byemizannyo mu program sagala garamide mwetukutusiza ke byemizannyo byonna okwetoolensi yonna okutandikira ku mupiira oguwedde ogunaatera okusambibwa n'ogunaasambibwa emmotoka z'empaka pikipiki z'empaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizannyo ebirala bingi mu kabbin kano ke byemizannyo
3: akabbin kano ke byemizannyo kakutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde kisobozesa okulinyisa omuwendo gwa looni yeddako Eroze ule mkasera kenyini wazeta agida. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
0: Bwacho MTN kugamba timunafe, beranga osasula ensimbizo wali ku momo, MTN momo, sasula loniyo ya momo mubude, oyongere ku muwendo gw'ensimbizo, osobola kubanga wewe ulangotuse mu bwetaavu bwazo, kinono kyangu nnyo, nyigasita M5*5#, obanga oyagala kuwewola ensimbi empitirivu ennyo ku momo. MTN kugamba nti, kino kikwasaganye mu buli kimu, osobola okubeera omu ku abo abeefunira akasente.
1: Bannange ne njagala obakuwola bannayuganda olunaku olwaleero, ssente ino Junior School tugenda kuzo. Na kulosimuli ya fe, kuruna kuwalwe sande. Aba tuagalize bilunji mje. Tandika na chitambilo cha misa, mje mtuwe gateko, tumerewo, mulababa na wafi mbakola, outside class, mulababu lichimiche tukula kusenti no junior school. Ayagalo kumanya performance ya fe, ya kujimanya, kumanya abana mbakola, viti, estumero dunji nyo mkwano. Jango tuwo manku sande, sisi ayagala kula angakila rachona, wambula nanga luna kulosimero, utugendo kuzo luna kuwalwe sande, mkereko, tumerewo, tunyumirwe, kulia kunywa, Byo namba linzo wali nakawuka kukubiridde bulwanyi Sentinel Junior School
0: welisange obotele vonyoka sera cafe akaka bingano kebi mizanyo wasuzo tya baba yenka
4: nje tule mugamba mutya
0: te tulina tabu pola pola
4: ngate bitalo byempulide mwogerako
0: wali bibi Bibi.
4: Mchawana. Kulo yugo mwongede. Mwemba seda bide. Muntu wa vida nyo.
0: Vida.
4: Mwemba seda bide. Mwagizi wa vida.
0: Yeah.
4: Ndi muntu nsoboro kwera vida na endo za wa vida nyo mkuru uyo.
0: Nyo. Chibinyo ba.
4: Wande mwagizi wa vida.
0: Ya.
4: Yeah. Mwemu kubidewa.
0: Batu gambi chibuli, mauli lagatambula, gala ganti ya chibuli yao, era wabada sura mbitundu yao, wabada makaga.
4: Mcha ya lero.
0: Oye kumachaga nunga bucho, wabada kwa ladu hilo, wabada tuuka mtusi waka. So, chitalu tusasi damatu.
4: Chibinyo.
0: Chibe.
4: Chibinyo, chibinyo.
0: Tuneyongilu.
4: Abantu okusinga, irando za abantu guba singo manjirako, yeye njini. Katukuruange. Yeye njini si ya abada firigo.
1: Era.
4: Bani abalala abasigara wo.
0: Rachel Magora, abademu.
4: Ante ngeriji agenda mbio bufuzi. Abantu, atena agenda kwenye mu Amerikova. Yeweru, weyo, amulala yani.
1: Ono mchare ya kakola interview. Mbatala vidi ya mwana wa mjia.
0: Mama Joanita Kawalia.
4: Joanita.
0: Baba demo au
4: nengo ono
0: ya mutwe
4: ya firigo
0: kuva munsambo eriri ye batandikira
4: mbulogera kwa firigo yogera kuono kati omugenzi wali abantu nga nebwe ba company in fact ye buli wayi milio labawo company
0: eyo
4: kati ono baddo labirawo dala firigo nga kitalo nyo
0: kitalo bidana tujja kweyongera bimanya
4: police tukole date abanange kibuga nga kirine ebizibu
1: bingi
4: peva
1: abana te bato ba kutewa fe katabi miaka 12.

0: tewa no international break tulira dala said wano nabagoberera omubebezi nabagoberera pade siruba go omubebezi wano muka break tulira dala said nolwekyo tamla no omubebezi sibane 22 bet buli kimu kiberenga kitambula nga bwekino kuberanga kitambula asiba berango sibano buvunanyizwa atanaweza 2.5 tokirizwa kuberango siba atanaweza 2.5 tokirizwa kuberango siba kusaidia eyo nolwekyo embere eyo tuyina okubiranga tujiye kiendereza kusinza ku bintu nga ebitambula ejamawanga jo mingi atera friendlies weziri ataba kuba mu friendly ayino kuba munne yajja era nabiranga amutegula kati nolwekyo sibane 22 bet oberengu wangula akasimbi kasitoberangu sibana buvunanyizwa ngoweza 2.5 okudaguru buli kimu kijja kuberanga kitambulanga mukino kuberanga kitambula kale kakati gwauliza pale serumago mubebezi era ali mukuberanga obebera ekiriwo lunako lwaero yaliko omusambi wa timu ya Liverpool na matimu zinga Newcastle aitibwa Andrew Thomas Carroll abasinga erinya manyiria Andy Carroll yali mutebi musajja nga muwanvu mulangavu nga sibaka paafu akaviri era yabeeranga olumu wali oyinza okugamba nti madamu engeri gye yakwatanga mwaka paafu ako nga bw'otetegereza nti ayina ekirevu oyinza okugamba unu si mukazi Andy Carroll yaliko omusambi ku timu ya Newcastle then ne timu ya Liverpool kakati onako lero avuddeyo n'abeeranga anivairinga akatabo kikawandiise akataba ako nga kalimu kubimu kubyayise mu kariya y'omupiira kubanga essaawa zino ali ku timu ya Dagenham and Red Bridge wali mu kwanga eri abongereza wansi eyo gy'asambira naye amaclubs mangi gatambuddemu so agezezaako okubeera nga awandiika ebimu ku ebyo byayiseemu mu kariya ye ng'omusambi ku matimisi ag'enjawulo Andy Carroll naye ebimu ku ebyo byasinze okubeera nga asimbako essira kwe kubeera nga mu mwaka gwa 2011 bwe yali nga akola transfer yali emujja ku ttiimu ya Newcastle abeere nga yeegatta ku club ya Liverpool by the way abamu kati bwe mulaba abasambi nga babagula obukadde 12-13 temujjukira nti juzi wano 2011 ttiimu ebadde egula omusambi obukadde 35 nabeera nga ye musambi akyasinze okubeera ow'ebbeeyi byafaayo bya ttiimu okubeera ng'agulwa kati ne Andy Carroll bwe yali nga ava ku ttiimu ya Newcastle okubeera ng'agenda ku ttiimu ya Liverpool mu 2011 baamugula obukadde bwali 35 ensimbi eza pawundi ebyo ebiseera bye yali record signing ku ttiimu ya Liverpool bino bye mulimu kati ebyaba Vitsi abajjidde ku musimbi omungi Alexander Isaac abajjidde ku sente nyingi n'abasambi abalala oyo yo yali record signing oba mu byapa bya Liverpool mu 2011 nga yakyasinze okubeera ng'agulwa sente nyingi bwali obukadde 35 bwe bamugula nga bamujja ku ttiimu ya Newcastle naye ebimbuku byasimbyeko essira wabadde nga yogera ku move eyo omanyi ebiseera ebyo Newcastle ndowooza baali wansi wa Alani Pardew yali abatendeka biseera byo nga Mike Ashley yinagaga ate yali ayagala nnyo dilu za sente kati Andy Carroll agamba nti okwegatta ku ttiimu ya Liverpool mu 2011 ng'ava ku ttiimu ya Newcastle wadde naye yali alabanga dilu ya kirooto kye ekyokubeera ng'agenda osambira ku ttiimu ennene bamusuubiza okubeera nga bamuwa omujoozi namba 9 omujoozi namba 9 ogwo gwali guyiseemu abasajja abasajja babifunfugu abagumu oba abasajja abagundiivu kuba nzijjukira yani Rush yali agwambaddeko Robbie Fowler nga gukoleddemu ebyannaggwano then Fernando Torres naye nga agukubiddemu eddiba eryali liwera by the way Andy Carroll okuva ku Newcastle genda ku Liverpool n'okumuwa omujoozi namba 9 baali bamuleeta ng'omusika w'omusambi ayitibwa Fernando Torres okubeera ng'ajja abeere ng'aziba eddibu eriwadde tebyamutambulira bulungi ng'ebaali basuubira mu bbanga erya sizoni z'ebbiri lyebakubira akapiira naye agamba nti diru nga buli kimu kimaze okuggwa ng'agenda kukola medico oba okwekebejjebwa yegatte ku ttiimu ya Liverpool yatuwako kaakaseera n'awulira nga ayagala kwesuula medico alinnya agende ewaka ng'awulira diru atandise ogitya okubeera nga yegatta ku club ya Liverpool Andy Carroll agamba nti yayagalako okwesuula medico agaana okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Liverpool ekitaasoboka medico n'agiyita nabeera nga bamutwala ng'omusambi waabwe by the way nzijjukira Andy Carroll we yagenda ku ttiimu ya Liverpool mu ddiru oba mu budde bwe babanjula abasambi babiri babanjula ye no musambi ayitibwa Luis Suarez. Ebiseera ebyo Luis Suarez yali ava mu timu ya Ajax, wali munda mu ggwanga erya Budaki, nga naye yeegatta ku Liverpool. Kati Liverpool yabanjula bombi, ye and Carroll, then ne Luis Suarez. Era agamba nti bw'okebera ekifaananyi olunaku lwe baabanjula ku timu ya Liverpool, yali alinga yagala okukaaba ng'awulira takikkiriza okubeera ng'akoze transfer ebutwala ku timu ya Liverpool, era nga kiva ne ku kali ke yali ayagala okubeera nga yeesitula medical ebintu abeere ng'abivaamu. Omanyi bwe nsomye ku bimu ku bino ebiri mu katabo ka Andy Carroll, waliwo omukwano gwange omu gwe sijja kuwugira linnya, kinzijukizizza ekimu ku bye yakola. Waliwo omukwano gwange omu baali balina essomero lyebaagala omumutwalako, nayo sijja ddyogera. Naye nga ye ayina ewalala gyawulira gy'ayagala okugenda, naye nga kati lino lye baagala omumutwalako ng'ayina kusooka kukola, ayina kubeera ng'asooka kukola interview balabe oba bye beetaaga abiyina abeere nga abyegattako. Kati muzadde we n'amuvuga n'amuteeka ku kookada n'amutwala agenda abeere ng'akola interview. Naye bwe yatuukayo, olw'okuba yali tayagala kubeera nga yeegatta ku ssomero eri, ng'ayagala ye ebigendererwa bye birala, n'agyesuula. N'agamba yatuuka ku ppepa nga buli kimu ekiriko asobola okubeera ng'akyejjuza akijjuza, naye n'agamba ke njesuule, nze wano siwe njagala muzeeyi, njagala ntwale walala. Kati ne Andy Carroll bwe yali nga ava ku timu ya Newcastle okwegatta ku club ya Liverpool mu 2011, yali ayagala kwesuula medical ng'awulira dirwa alinga atagitegedde bulungi, ate nga ne yali omutendesi we Alan Pardew, then ne Mike Ashley yalinagaga ebiseebye ku timu ya Newcastle nga bafoosinga nnyo dirwa ebeere ng'ebaawo olw'akasente akangi akagirimu. Kati omusajja yagamba singa yali alina ekisoboka kyonna yali badde yeesuula medical, nabeera nga teyeegatta ku timu ya Liverpool. In fact ayongeddeko nti takikoze lwakunyiiza bwagizi nti yali tayagala kusambira ttiimu yaabwe kubanga era ne yabasambira sizoni z'ebbiri ze yabeerawo ggoolo yatiiba ntono nnyo, ndoza mipiira nga ataano n'omusobe gye yazannya yateeba ggoolo zaali 11 zokka oluvannyuma lwa kampeyini zibiri. Mu liigi yateeba ggoolo zimukaga mipiira 44 gye yasamba ku ttiimu ya Liverpool. Era bwe yavaawo yasambirako amatiimu nga West Ham gye yasooka okugenda ku panja ng'ava ku Liverpool, nabeera nga addirayo ddala. Oluvannyuma nabeera nga addayo ku ttiimu ya Newcastle, emu ku ezo ttiimu ze yali asinga okubeera ng'ayagala, n'agendako ku ttiimu ya Reading, amatiimu nga West Bromwich Albion ne ttiimu ya Bordeaux ey'eggwanga erya Bufalansa. Andy Carroll wabeeredde ku Bordeaux wakati wa 2024 ne 2025, omusambi munnayuganda gwe bayita Travis Mutyaba y'omu ku badde bamukolera emipiira gy'abadde akubamu amagolo ku ttiimu ya Bodo. Travis Mutyaba abadde yamukolera emipiira. Kati Travis Mutyaba wabeeredde ku ttiimu ya Bodo, Andy Carroll naye abaddeyo era nga yamukolera emipiira. By the way, you know, ezisukka mwemu ze yamukulira nabeera ng'ateeba ggoolo. Ate bagamba ku Bodo yali apuushinga nnyo abasambi bamukolera emipiira ateebe ku ggoolo asobole okuddamu okufuna ttiimu ennene. Olw'ensonga nti profayiro ye yali waggulu nnyo, kati ng'akimanyi nga kitakikoleeza n'ateeba amagoola agawera, aclub zindala zijja kujja zibeere nga zimutwala abeere nga zikubira omupiira. So byebyo nno Andy Carroll abaludde nga mugoberera yaliko ku ttiimu ya Liverpool okusingirira ne ttiimu ya Newcastle. Bimu ku ebyo byafulumisa mu katabo ke ng'awumbawumba kariya ye nga bw'etambula. Sawa zino ali ku ttiimu ya Dagenham and Redbridge eri wansi eri mu ggwanga erya Bungereza, era n'okuliridde akuliridde kuba alina emyaka 37 egy'obukulu, kitegeeza agenda ggwa ku mpagala ku saidi eyo. Kale nga tweyongerayo omusibi w'emipiira abibbira ne Pade Serumago Mubebezi, bannange wiiki edduka ate eno wiiki ya international break, ne bagamba Omubebezi yeeriisa nkuuli. Eyo y'ebisowaani by'Omubebezi bitega ne bitega, transforma ne zikanyuga ne tulira ddala akasente gwatambula nange. Ebisowaani bitega ne bitega, transforma ne zibeera nga zikanyuka. Kasita transforma y'Omubebezi n'ebisowaani biwandula omupiira ne tugamba nti ogwo tetugenda kugenda nago era nga tukuleka. Kasita biwandula ne bigamba guno tetugenda nago era tuleka muleke. Kaakati olunaku lwaleero abamu ku mmwe abafunye ordinary gye nataddeyo olunaku lwa gy'ekiro, ordinary eyo yabadde ekola odi bisatu mipiira ebiri, odi bisatu mipiira ebiri. Kati wano wiiki ng'ekuba ekkoona nga tuli mu international break, koodi y'Omubebezi erina kubeera ku fingertips, kwegamba nga buli w'obeerawo oyimba nnyimbe gwe kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 n'okudda aggulu, awo tujja kubeera nga tutambula buli kimu kibeere nga kyanguwa nga bwe kirina okubeera nga kyanguwa ku sayidi eyo. Kakati ogumu kwa jemipiro kutuwa desente ebadde timu ya Paul timu ya Paul Dus wali munda mukwangira ya Slovakia okubera nge ekola over ya 6.5 guno mupira abaje ordinary generator de chiro guno mupira by the way we gumu gwe naso sokubera nga ante ikayonga njala na guga baguka kubanga transformer yabadde kulese yabadde yesikika yimukozo transformer zombebezi ezisinga okubera nga zikanyuga amasanyala za game pire juwangula kati ogutwali twaguyiso kubera nkola gugwa nga guli mukoro mukaga nokutta waguru ye over 5.5 ye over ne kuata kubanga gwawe tenyanya kati omupira oguba deko chigoye wezinge ye timu ya Apollo Girls zali mu yabachara wali mugwangira Israel okubera nge kuba collect score nya bi oguguba te muzibu kubanga half time gwachu semwem half time gwachu semwem naye abachara bazze mu second half manyi waliwo kyali wange yali tayagala kusiba mipira gya abakyala waliwo twabeeranga ku ovina awo nga tuyina kampani emu gye tukolera naye nga wajja okusiba byagamba sisiba gya abakyala abakyala babeera omu nga bawuza bwawuza oyinza okubayitamu kkolongolooza zijja kunywa ne zitanywa kati guno half time kwabaddemu okwawula yawula kungi ng'oli agenda okugira ati ng'agwawula ng'alinnya ku musota kakkananga half time kukyuseemu emu second half we bakomiyewo collect score ya fe ya nyapi nga timu ya Puerto Jerusalem yewangula neberange ekutte by the way collect score ya nyapi ngireta nyo kubagobera receipt zange obagobera receipt za pale sinwa gombebiz ndeta nyo collect score za nyapi satu satu zezimu kweze chia sinzo kubira nga zituwa sedi kakati emipira ebiri emirala ngojeko eno ODB 3 jetulite wade ya emipira ebiri ejibadde ku ordinary wewe na uliza pale siroma gombebezi mtade ordinary endala era abakanyuze kolektisiko wabibi sowani yabia kanyuze kolektisiko ya nyabili yera ini yemuwe tuise kugu kwa kolektisiko guli ku ordinary then no mpiro mlala kwa over jiri emipira ebiri jukola ODB 2 nga tuwakalia ODB 3 genda kudoketi oberengo ufuna ODB 2 yeyo genda alikuwe ntupeti oberengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza 2.5 to crisis bakubera ngo siba uja kunyiga star 2.17 6 bisatu munya hash tujye yo collect scale yo kugambye guno tulide nya 2 ne over ya 5.5 giba de mpira 2 ngajikola odd 3 kati era ntadde yo collect score ya nya 2 ne over jenda de ku docket ku mpira 2 jenda de jikola odd 2 ejiri ku ordinary kati kwe yakalya ODB 3 kwa mwaka fana nyingo okutta olukumi lwo eno ODB 2 no gisamu akasa lete emitwalo 20 ni wali nga watadde mu akasa ni kabira nkali ese mitwalo 3 kitegeeza osobola okubira nga okuwa te kya 5 munaku 2 yina ku 2 musawo just imbali bubazi kati gwe kyoba okola genda ku docket oberengo jayo ordinary jenta deyo mipira 2 jikola ODB 2 nkugambi okugwa kule pisco gwa nya 2 gwe bobo okujayo deni omulala gwa over ekisomani ekyakanyuze collect score ya nyabiri ya Apollo Jerusalem yabakyala ezanyerere emisana ginatadde wali ekiro ku ordinary then over kyekimu ekirese collect score eyo collect score ya nyabiri eyo agamba kya Ben yuka ngambi eyo masanyalaze ye yeye twakajirirako ko egimu ku mipira eminene ekiwera twatumako ko PSG okubiranga akuba nya bi na jana biranga akikola ne tulumbako ne timu ye gwange lya Bungereza mu World Cup yakakome kirezi bwanga bazanya Croatia nya bi kule disco ne biranga ikwata kakati no nakola yero tulo tuze tuwere nemba nayo era iye kutte odibi satu ne biranga ikwata kati ya satu satu yo mujimanyi ebyayo mubimanyi agamu ku matimu ngachi ako Bruges mu gwange lya Belgium oyo yatuwade ku sente kuya satu satu na matimu za amalala kubanga zibate nyingi kakati njaga ogende ku kodi oberengo kya ordinary yo by the way ordinary tambuliye wamu na akatambula ntaddeyo odi 10 mipira jiri 5 akatambula kintadde ku docket kakola odi 10 mipira jiri 5 ezo receipt 2 mukaongeza kona ko lwalero ebisowani ze bisoso okubera nga bikulembeza kati kwegenda ku kodi oberengo nyiga star 2.17 6 bisatu munya hash uja kujikasta 2.16 bisatu munya hash kwa ataka tona kemvisi kolina oberengo ukateka kutana weza abiri mweta nto krizi wakubela ngo siba agama ya chiveru ayivane chireka ngambi ombebez awo uli watap kwe kasi tola wanga ndese nya birine over awurumba bulumbi yomu kubalite ngaye ombebez inatade mungu kumi piri uwe nkumi piri awa yengire mitwari nkaga kati oyabali taka sede kero subile sebo te wako ze cash out wanga bamu agamba ndide nienga ya gutuze nala wanga gutawuse na agamba kenkole cash out nala wanga bitawuse na agamba kakole cash out na wagamba cash out chibereri kwe gori omuti magonga gugamba akasente keba kuwa kakumala ngokola cash out ngorumba ngotambu zubulamu kwe kwata katona kempisi kori na kubitano eno odibibiri ereta ye mitwali kumi uinu birangu chitambuliza just bitano biyo kanga kempisi kori na mbagamba nyo bobo manito ina kampisi obango luna kuruga nye toka kambera toku watamusente ya abizibu buluwa luga nye ngulinda imipira buli luna kujibera yo katili siti eze birezi kule mbete oli lukumi kulukumi erika tambla ereta akazei kazingu kalamba kupitanu ebele erite mitwala atanu ebele erite eri ordinary nga tuwakalia oli bisatu katindese oli bibiri eri kuordinary eze oli siti biri zezi kule mbete akaungezi kona kuruwarero genda kukodi oberengo zifuna genda oli 22 beti oberengo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza abiri mwetanto krizi wa kwera ango siwa ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itagamba jasini mbatero na liesana dayo birengo pika ya ngambi leo mbebe zikasha utusiji koze kwanga umanyi gunogwanya biri golo za zema anguma angu wao dachike ichina na ensambu nono najana akupa golo namba biri kwanga guwabe deko ne biri mudachike ensambu kati mchinana kasaja nikakupa golo namba saru deni mchenda nima kupa golo namba nya ne kati yao golo namba nya ne guberenga gukola biri nya biri wenywerede bana abagala okola cash out ku lastinga bala babiganyi bade te basobola kubanga guba demo live in play nga basajja bagutade ko kufuru nga bukufuru bulumye bukufuru buno butulaisa iko nga bulumye bulyo kwa busajja na gamba taguta newe ataguta ategene kutuwa sente kati kya kirunje kiguba demo zema tele na dezana ngambi cash out yayaga dojikolira nga kufuru zirumye kati ya werofu nyemu boti utambuli rao kenda kudoketi funa ordinary jenta deko kendo berengo funa katambla odilu kumi ordinary mipire biri jikola odi bibiri mipire biri odi bibiri nga tuakalia odi bisatu kendo nyigesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyigesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba na vunanyi ziwa tanaweza abiri mwetanto krizi wa kubere angu siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash akakufuru nga kawata asiza walua wadeba suami okola kasha utungaguli satu biri kufuru neziruma teguze muku tebwa okuva mwenye chinana paka mchenda akasaja nekareta nya biri akati ya uva wekwa sachi siba na uvunanyi siba tanda weza biri mwetanto krizi wa kubera angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katuwe kombu baka buno katono nzige aten kuongere ebimu kwa yye bitambu dolu na kuruwa lero
1: singo mtu ye na kusababi kuata kwa kaunti yoku hotele kila sente mu bank singo mtu ye na kusaba sente mu bao pini ye ye chama oba pini ye joko zisangu ugenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okutekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ngaokozesa omutimbagano
2: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ngaokozesa ebikutu bya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba za festali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobetwa.
1: Centenary Bank etegeza ba customer ba yokuwe walobufere. Okubirizibwa obutagabo ebyo bikwata ku bank account yo. Nga pin ne OTP eri omuntu yenna ngoyita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye bikwata ku account yo. Okugeza pin ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti munana noti noti bibiri bitana atano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu ana munya webalo kutereka ne Centenary Banka. Centenary Banka member wa Centre Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira ddala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukwa kulizo bigobererwa.
3: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzigya, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, munana tano munana, bili zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, munana tano munana, bili zero mukaga. Oba noti msambu tano bili, satwe musatu, zero mukage emu. Focus Construction Company, let's build the future.

0: Right, wubale nyo gwe na chajie kumideko, chenda mnyakto nye zenya, Radio Sapiens ya pia tambla, na katimba, akibie mizanyo extra, oline pade sirumago kubebez, tuchave pera mpola mpola, ne 22 bet. Gula u account, osuburo kuberangu, siwa ne 22 bet, atera, oberengu wangu la kasimbi. Changu nyo kuberangu, gula u account, gina musimu yo, uogenda ku internet, oja kuberangu, take 22bet.uk. Website ya fe, eja kuberange jao kusimu yo, gende wali ekigambo register chini game juzambi bakusaba okulya amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga weka tak 22 bet ensonga zonna oberengo zitambuza atanaweza abiri mwetani tokirizwa kuberanga siba atina wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kijja kuberanga kyangwa ku 22 bet tanafuna mipira genda ku kodi ombebezi oberengo ofuna mipira abalidde ka ordinary muyokeyoke kati genda ku docket oberengo jayo ka ordinary kenta deyo genda ali 22 bet oberengo siba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza abiri mwetani tokirizwa kuberango siba kusta 2015 sita bisatu mwenye hash odi bisatu abana wali desente bawera umurungule ingira kakati ngawe tuwakoleze za kweyo odi bisatu kwe tuwakoleze ne kweno odi bibiri mipire bibiri jenta te kutoketi kugambe naka tambla kwe kalika kola odi lukumi gendo berengo funeje mipira genda kutwenty two bet utekemu akemfisi kasito berango sivana pufuna nyisiwa ngoweza abiri mweta nokuda guru oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uboita jayo kati kusta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash imipira mwajimanyi jikera muko kade nuluecho sambia ako verengo ufuna kumipira echo genda wali 22 bet verengo teka mwa kemfisi sivisa buvunanyi siwa atanaweza abiri mwetanto kilisiba kuberango siba ate lero wali yune Nations League mipira jejiri ii tu wali vya kuziki zambu ate mipira lete jira vika neda mabasaji wekubamu friendlies ne Nations League jejiri mipira kati gwali deka odi bisatu nga watademu evitani nubinangu ufuna yo emitwalo jo kuminetani to chamu kanyono gama mba ateka kempikejo ne kuminetani mberenga nchabia lumuneta disprimi ya fremojimanyi sibisa buvunanyi ziba. Wawasiye bitanu maintaining a stake yo. Ilasa uko virengo sigala kubitanu. Wawasiye lukumi. Nolia ye mituwa lasatu. Nawe soko virengo sigalao. Kati. Toso kakulinyi sa nyo stake. Manyi tuwa tuwa gala tumukwate. Tuteka yo chitono no muyula chineni. Nituviranga tuwe yongira yo mpola mpola. Mgambia risiti ya bile zikule mbete. Ye ordinary mipire vili odibiviri. Tulite odibisatu. Jinata dayi chilo chona korajo. Katambla kwekali kudoket. Mipire tanu jikola odilukumi. VIP kweri, HBimba kwechiri, ne late body kweri. Biona, onyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Lero, timu ya gwangiri ya Germany, bagenda kubera nga bazanya egwanga. Germany bacha lide gwangiri ya Budaji. Germany bacha lide gwangiri ya Budaji. Mu UEFA Nations League emboke egenda kuberanga eseka omanyi bonna kati tebakyali mu league A baddaye mu league B jamani ne timu yegwangiri ya Budaji kati jibagenda kuberanga bekubire diba by the way buli wenda ba jamani inge egenda samba egwangiri ya Budaji banzi jukiza World Cup ya 1970 mwena abajijukira World Cup ya 1970 mwena emukwezi World Cup timu yegwangiri ya Budaji we bali baloleza anti bajja kujiwangula era bachi kubira ddala okuveno mbibinja kubanga badachi ndi baita ne mukibinja nga bakukikulembedde ekibinja ekyali mu timu yegwangiri ya Brazil mulimu Brazil ndoza ne East Germany kose gwangiri ya Argentina abadachi ne bajjanga bali ku top mu World Cup ya 70 mwena kakati ne bajja ne bakikubira ddala paka kutuuka mu faino jibasanga timu yegwangiri ya eria Germany bisire byo nga bayitibwa West Germany. Banange Germany ya Harumat Shon eyo faino bobato tulaba nga ku faino ya World Cup ya 74 gwa kapira okalabye kitono kubanga yalina abasajja abali kumite kati nga badachi bali wansi wa Ranias Michels yomu ku basajja abagambi bwanti bebagunja ogulu mupiro gwa Toto Football gwe mulabe nnaku zino amatimu gegwesi bakombo boba kubaka kupasinga kati Ranias Michels beba mu kumusingi ogwa Toto Football bano ba Yohani Cruyff bagenza okujja okwongera ku implementinga nga Ranias Michels yakutandika dda eyo myaka gy'ensambu ku ttiimu ya gwangeri ya Budaki n'amaklabs amalala naye jamani bajjanga bali gumite kati nga ne ttiimu ya gwangeri ya Budaki eri gumite ye mukwezi wa final ezanyuma ennyo kubanga bonna balina ebikonge Babati Volts eri ku ttiimu ya gwangeri ya West Germany nga bali gumite abasambi nga Gadi Mora nga kwebali bali gumite kati nga ne timu yegwangira Budaki eri gumite bayoani Cruyff mugenzi nga kwali nabasambi abalala bali ku timu yegwangira Budaki bisere ebyo naye eyo faino wato girabangako dayo jinonyeko ya nsambu mwena West Germany ne timu yegwangira Budaki irawo endabye tuka fixture kano nezijukira faino eyo kati Germany esawa zino bali wansuwa ya Gene Krop ye mutendesi ageza ko kubera nga agizenguru kubanga ebadde tubite abadachi balina mu spana bali kabagamba ketunonye mu koku lunyiriri nakasayi katoto football nibaleta Javi Hernandez kati ye mutendesi w'timu yegwanga lya Budaki kakati Krop ne Javi Hernandez omuspana ogenda kuulira bwe kunyoka akaongeza kona ko lwalero wasawa zikenda kubera satu ne dakika 45 gunonye ko gwayagala kubera ngo laba kapira waliwe tunadire ekiro yijja kuba juwedde tujja kubera nga tujiita mwawo mpola tulabe ebintu nga ebina babitambudde ku saidi eyo kale akadde kadduka njagala kubera nga nkwerekereza atafunafuna ku mipiira gambye ordinary yekulembedde mipiira ebiri odi bibiri ordinary jinatadde ekiro kyona kolajo odi bisatu mipiira ebiri etuwadde sente akatambula ntaddeyo odi lukumi hii mipira jiri etanu just etanu na gamba mbebezi katambla suka mipira etanu suka mipira etanu kendo jee mipira ejo geda alipen tupeti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atanda wesa abiri mwe tanto krizi wa kubera ngo siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nipaka jezenda la kweziri VIP kweri chibimba kwechiri late bird kweri ezikulembedde munga bwetulidde odi bisatu bwetusobola okubeera nga tuddamu ne tulya kasente gwawulirizo mbebezi bwetusobola okubeera nga tuddamu ne tulya kasente ng'ogenze ku kodi y'ombebezi nobeera ng'ofuna ku mipiira egyo kodi yeeyo tekyuka sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oba oyita ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubirenga tubebera mpulampula ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash woboyita ubirenga ofuna ku mipiira ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubebere tanaweza abiri mweta ndokrizibwa kubera ngaosiba ati nawasiba bera ngaosiba n'obuvunaanyizibwa paka wali ekiro omukaga paka musanvu kankwagalize akawungeza akalunchi bera bulunchi weraba
1: Atoke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra. Mutukususulire ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22 bet. 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze sawi ndala. Time check. Esawa ewezemu eyakawungeezi time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo loni y'omubudde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 65 star tenda munyaka tunyise nyafama Radio Sapiencia.

0: Mwenna batuetaga.
1: Oli chikalanji tuulira. Mwenna babetaga.
0: Muli denti delikuwe kwasa. Kumulundi guno. Elifo webiri. Kuva ku presidenti. Lino siri asikira no. Mche mwewandise. Mukwate elifo. Wanoesage wenyini. Kuchitebe cha radio sabiansi chikuru. Doza muli te. Uli una kuchiba chikule. Esa wazo no kuva kumajia. Baka sawa kumi na piri.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa dabirisa.
3: Oyogedde kituufu nti bw'omala n'ozannyira mu njega embetezi eyinza okuyisaamu eggaali. Omutakansi kizitonga buzito. Nze ntandise okukuukuuta. Bwe twali tukyali mu kyalo, twateranga okugamba nti tugenda kulya wuula nga n'otutegeeza nti tugenda kulya ffene. Naye abaffe wuula kye ki? Wuula kye ky'okulya kyonna omuvubi kyatwala ng'entanda ng'agenda mu nnyanja okuvuba. Ekyo kyatwala ng'ajja kukiyira eyo mu nnyanja ng'amalirizza emirimu gye kye tuyita wuula.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa dabirisa.
4: Omukuru w'ekifo kya St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yebaza abantu mwenna abawagidde omulimu gw'okuzimba parish chachi yaffe empya. Bannaffe mwebale, byonna mubikoze, mwebale nnyo. Kati tusereka, tubayita okwetaba mu misinde munabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala bu parish yaffe nga 3 October 2026. Wano we tutuuse omulimu gussaamu amaanyi. Kale tukoola abantu mwenna abeekasengejje Banda, Namusera, Nkowe, Kavumba, Nabukalu, Jimbo, Bukasa, Mubango, Wakiso, Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe. Mwena! Mujje tusereke nyumba y'Omukama. Emijozi, jigule 200 ne 500. Era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku Parish, Sub-Parishes, n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu n'ebbaati lya 500. Era omukulu w'ekifo hajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujje tusereke nyumba y'Omukama. Nga tukakasa nti twaliwo era twawagira.
5: Uli wakati mu program Omulongooti. Tenda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapientia. Inkuruze ya magezi. Insuri ya muziki. Ebi mizanyo.
6: Omuli lizo mulungi uli tenda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapiensi enkuluze ya magezi, mukulu gwemba denku gamba sobode kutuka sebo buza kwa tuuliriza.
7: Jato wala mkisa guno kwewa za gwe mungi atuuliriza wana kwa Radio Sapiensa. Wewa lepuanga utunize. Manya gange wampita Dawudi, asozi David, anga nkola nechitongo lebachita Environmental Alert. Nga tukola ebintu bingi, nga kwotadde n'okusomesa abantu ku miti, okusimba emiti. Nga tuddukira n'abantu abo abafunye obuzibu olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. So mwattu, nsanyuse nnyo okuba nga ndi ku mpewo za Radio Sapiensa.
6: Mukolagana ne Minister of Water?
7: Yes, sebo. Kati Environmental Alert, okolagana wamu ne Minister of Water and Environment, nga mwattu fefa abalwaninga campaign bajiita Running Out of Trees. Na campaign yenu yatandikawo mwaka gwa 2019 nga ekiruubirwa kya government yagenda okulaba nga emiti gijja gitemebwawo, ebibira bitemebwawo, nga mwatu okutegeeza ku ssebo n'omungi atuuliza ali eyo nti nga 1990 Uganda ina obutundutundu 24 ku miti gyonna egiri mu ggwanga twalina abiri mu nnya omuzungu kyayinza okwita 24% of the forests nga emiti egyo gijja gitemebwa nga kati tuli ku butundutundu 13 era gye buvuddeko emabega mu 2009 twaliko ddala wansi nga tetukyalina miti ffe abalina ebibira abalina mabira nga emiti gijja gitebebwa kati gavumenti yakirowoozaako nnyo nti engeri okuzzaawo mwattu emiti gino esobola okuyita mu kampeyini nga zino nga ka kampeyini eno Running Out of Trees ereeta abantu bangi abantu bonna mu Uganda yonna kaabe mwana kaabe mukyala kaabe mwami ayina okubeera mu kampeyini eno era ayina okusimba omuti nga gavumenti yeerubira mwatu kwe kubanga esimba emiti milioni ya nabuli mwaka. Chua chegeza mkama wange sewa, buli mwaka wegugwela kowe guti. Ono bango simbi yo muti, omulungi atuliza buli mwaka gwene familia yo, mti oizo bela naba natupatano mu family musimbe yo muti, mugusimbe mchalo, oizo banga toina woli, space, woli, simba mchalo. Sindi kakasenda keri jajja gula guno muti ogusimbe ngira tukiza nyo kubanga tusimbe miti gino mwatu ejasangwao muno watu tujja okubanga tukona government nti tujiyamba ko okubanga runninga campaign ino sebo
6: kakati mkulu sozi choyogerako era ne ruli twali nabakulu wano
7: yes
6: waliwo yali ava mu kitongole roots campaign wabawo ekirala kyali environmental alert ndoza Julius Kato Green Foundation
7: yes
6: ne bayogera bwe batyo ku nsonga eyo naye era abantu ne babagamba tetukyalina ttaka tunasimbawo ebyo bye mugamba kakati simanyi ekyo kyogamba kubanga bwegamba simba ku kyalo kyaluwani gy'osalimbira ng'osimba miti
7: gy'okuzaala nate n'ekirala a campaign yenu mwatu yewunyisa nti tuina omuzungu Chinese actually wawo omukugu eyo munasanso eyo yava Japan ya tonda we chintu chibaita Miyawaki Miyawaki kigambo bakijamu omusajja nti Miyawaki forest kitegeza nti osorba nakatundu akatono wekat nusimba mu emiti ndio ina katingaka na nga studio ya fe obunene bwayo no simba mu emiti eminji kati Miyawaki forest so bacho muluzungu chinzo kuita tiny little forests wobaye ne tiny little forest ko baka Miyawaki ko no linga ineyo ka Miyawaki ke awe tuve chibira wetuvanga tukula ne tu ne mitinga really mutufo muli mu emiti era ne mpozi nokwegera kutegeza ku bantu nti gine mitija mugaso nnyo oyino kuba n'omuti ewaka omuti gino giziza empewo n'embi empewo jabuvudeke mabege empewo zajjanga yajjanga nekola kya ne kitula kasolya n'emiti gino gikuyambako singo bano omutigo ewaka emitiji ebiri emitiji esatu ewaka ze nkubuulira mazima jijja kubanga jikuyamba nenga hataina wa kusimba mu byalo gye tuva mu byalo ne wakyali ettaka wakyali amataka mu Kampala wano oyinza obanga tolina mu kakangambe space ya kusimba mu miti naye mu byalo wali amataka tusimbe emiti tujirabire kubanga jijja tuyamba gye bujja mu maaso sebo
6: Yes, kakati entekateke ni tekeke dwe tia
7: so entekateke no nga yungambi tuji faba jirwani nganga ichitongo chivaita environmental alert nga mwatu no tuvira no kabala gala tuvali kumpi kabala gawa neno mabega wa Equity Bank wetuli so entekateke no ichisoka dala chenja golo kubanga ntegezo mungo ya tuliza olunaku luno olw'okusimba emiti twali tutadde nga bbiri October naye njagala okutegeeza gwomungi atuliza nti olunaku luno bambi luyongezeddwayo lugenda kubeera ku nnaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwa November era banna abantu twejjumbire tujje enafuli emukono tube nga tusimba emiti olunaku olwo lujja kubanga tujja kubeera n'emiti tujja kubeera n'emiti egy'okugaba nti mujja mu kifo ekyo n'emiti egy'okugaba nti abantu baddeyo n'emiti egy'ebibala basimbe mu bitundu byabwe
6: ogambye muliruddawa
7: tusangibwa waneno kabalagala naye nga tukolagana omu ne ministry tubeerawo nnyo eruzira nawo
6: ogambye nafori tekiri mukono
7: isebo nafori kiri mukono era nga Ya chile mukono sebo.
6: Wanga kakati ya bantu wana agenda die mukono yu basubulu kulokatinga yu. Lwachi muwane kabala gara uwe muli temugamba bantu. Tio baba nange miti lero tujirese ku Constitutional Square mwje mjituwale. Oruna kubweruti. Oba tugenze kabala gara kuchisawe abema chindi mwena mwje mfune miti. Lwachi te waba uwe ntegi kakwezi tu.
7: Enteke kakwezi tu wezi lisebo. Nkozi no kutegeza konti tetugenda kusimba mukono woka government erubirwa nti buri region esimbe miti western region zisimbe miti northern region zisimbe miti era abantu batandise dokubanga bafuna endokwa ezo okubanga basimbe miti nayenga okubanga nzijawo ku to take out your worry emiti katukutuina ba partners abenja ulo ila chinongena chiteka maso gaba kama bange nti singane kwa environmental alert tuwayo emiti kubanga ku ministry tuja kubawo na emiti ne singa ne kwa environmental alert tuteka emiti kubanga kumpi nyo abantu it's a central place and baso loku jaone wabanga bafu na emiti so gawa kutegeza kwa tituina ba partners abagabe emiti walwe ya nkubideko na ange partner omu na gamanja gala kusimba miti Kampala chwachegeza ilaye na ine take Kampala wano zingenda kulekawe namba yange ne namba ichitongole utukwasa gali na hati akakwakwezo wekali nti emiti ona jilabirira banga tuwa galola banga emiti jisimbi bata tuwa gala kufuka anga South Sudan yatoka kechisera nga abantu tebachi agenda abana tebachi agenda kusoma kubanga degrees zari wagulu nyo nga abantu bazilika tetuwa kala chintu echo chibenga tituwa kwa so okutwala tutekwa your worries ngena kuleka ni namba ya ngenga kutadeni namba ya yeshitongole tubenga singova nechifu mukampala manini obo ina olujaro woso kusimba emiti ujichimu wali eri ku environmental alert otulagente ogenda kujikola chi kujisimba sebo
6: mwina miti chikati
7: well tuina miti ya jaska sangona nature tuina tuina ne miti eje bibala bibala miembe ja fejo jukulejo jikainja miembe miwomu so
6: wali ye miembe jikainja
7: wa miembe jetwali anga nga watu kwa natiyo kainja
6: wanga mzemanyi gogwa
7: aha
6: nemanya
7: gogwa
6: kona
7: yeseo
6: mzeni se jembe mmanye vyo
7: so miembe tuja kubana jo tuja kubana miembe tuja kubana ne ovakedo ya naate katono tuja kubana ono mulongo semu na eno mulala abadeo ebangi edyo. Mm. So tuja bane miembe ejo ebibale ebyo byonna tubenga tubiwa abantu onako.
6: So kolindeko malo kujja ko time.
2: Twelso se sawe ndala. Time check. Esawa siwe sebiri esiechiro time check kutusibwako MTN momo sasula momo loni yomubude olinyiso muendo gwensimbi za loni ezikuwebwa eroze ole mukasera woze tagira nyiga stemo mukaga 5 star
6: radio sapiense nkuluze ya magezi omukulu David Sozi gwendi nayo wano okuva mu environmental art bakolagane minister of water yabaleete etya nga kiki kyeremeddwa okutuukiriza
7: Sinti ya liye mele doktu ukiliza na ministry ya laba anga cha mga sonyo kubanga efune chitongole nga chino. Kubanga chile tabantu, chile tebitongole gila. Kubanga kwazi chenade siku tegeza kwa mkamu wangi kakutadeno mulunja tuulizeyo. Environmental alert ye secretariat yedi ebitongole vienja ulo bibine chibina. So wanga aga yingida chitongole echo kalinga ENRCSO chitongole chino bachita Environment and Natural Resources nga chino chitongole eno bodde oba ambulera ebitongole bilala ebiyinyigira mu kukola bino betukola okubanga bilwanisa empera yo ekyukakyuka y'obudde bisimba emiti bisomesa abantu so ebitongole bingi biri mu ambulere eyo.
6: Mm-hmm.
7: So kati tuna ne bito tuna ne oga, ne network sendala nga kota de ne Uganda Forest Working Group nga wano basi mbe miti. Bitongole bio bisimba busimbi miti. Atuyo nendala bajita Rexo. A Renewable Energy Civil Society, eyo nayo ambulera yayo, mulimu ebitongole ebyenjawulo nga nayo mwattu tuli secretariat. Tuyina n'ekitongole ekirala mwattu bakiyita Polinova, nga kino kikolagana wamu n'abalimi. So, organization zonna ezikwasagana mu byobulimi mwezili. Tuyina n'endala katinga ne Roots Campaign, tuyina ebitongole ebyenjawulo. Nga vyo na wabi tunuride mkubanga vya mba kunchoka chukwa vile. So government ya geno chila banga yeta agechi tongole nga environmental alert mkubanga mwatu ireta abantu ireta ebitongole vienja ule bireta wamu nebisizamu nebikola gana mkubanga bitusa bikola omulimu guneno government guyalia gala nga mwatu tuwaka kwa tenka sistemo.
6: Hmm.
7: 2014
6: no
7: ya twakapata
6: 2014 2024
7: sorry 2024 sewe yes 2024 twakakwata enkasi nga mwatu jevudeke mabega twalike yegulu gulu eyo ne tusimbira dala emiti juzi jevude kwano tubadde jinja kubusoga college mwili.
6: Mm-hmm.
7: Nga mwatu eyo tusimbye emiti tugenze eri kanso ya jinja tugenze eri obakabaka bwe jinja.
6: Mm, obukama.
7: Yes, obukama.
6: Nida si obukama. Chabazinga.
7: Exactly, chabazinga.
6: Bwa chabazinga.
7: Yeah, obwe chabazinga bwe jinja. Nituwa nga tusimbe emiti. Nga tukola gana wamu kadinga nenzikiriza.
6: Mm.
7: Ya government agyo chabanga eyagala okuleta enzikiriza wamu. Na Radio Sapienza.
6: Mm.
7: Yela singeba ni amataka nga manji. Tulibete gefo kubanga tuko nekitinga. Tuwe gata wa mwuku banga tu simbe miti.
6: Hmm.
7: Yesewe, yesunga, yengeli government ya tuloza mu, netuleta ku board.
6: Okay. Kakati, wetuwa tuzeyo kumiti, tujukize, wanga watu gambi yetu haino vitundu, avili mu meka?
7: Avili mu vinasewe, yes.
6: Kati, biono nesevi yankana wa?
7: Tuluzi nze miti minji nga af nge chitundu chavili munya. Banga tuatu kwa kechisela nga tuliku butundu tundu muenda. Nekati government zero wana okuva ku butundu tundu muenda ndo zanga nkume bili yao mu muenda. Nkume bili kume neta nao okuva ku butundu tundu muenda. Nejange rwana nyo katuwe tui mili dekati tuliku butundu tundu kume na busatu.
6: Nga chubala chenzo kubo bala ne paini, bala ne kalitunsi. Kubanga mkasela mpawe kagaba musala.
7: Mm. Ya, tubala ebyo na ye, nga wetu kubiliza abantu kubanga, beju mbilo kusimbe miti, nga kalitunzi, aleme nyo musimba, twagala kubanga tusimba, emiti jino jikasa angwa u,
6: mm.
7: Uchegela, so government che liko nyoche, rwana nyoti, fine, kubanga government ekimanyi ddala nti wali abantu nga balina ebibira. Nate ebibira byabwe sebo kutegezaako biri mu paini. Naye nga paini ekimanyi ddala nti of course bajja omuntu asobola mufunamu amasanda ago nate gye bujja maaso bagena tuka bamusale.
6: Mm.
7: Okiraba neso government kyeluubirirwa kati okubanga abantu mutu bejjumbira okusimba emiti gikasangwawo.
6: Mm.
7: Yesebo. So kakati wetuli tuli mu butundu tumukumu lwa kusatu era kyova gavumenti erwana nnyo nti singa buli mwaka omulungi ampuliriza ne famire asimbayo omuti tugenda kubanga tutuka ekiseera nga mwattu tuzze ku butundutundu 24.
6: Mm.
7: So, banga gavumenti eyagala nti mu mwaka gwa 2030 okubanga at least to governings butundu tundu obadde bubulayo.
6: Mm-hmm.
7: Yesebo.
6: Esente zivawa zikolebe.
7: So esente ziva mufe mwenyini kyekisinga okwewunyisa.
6: Eh?
7: Yes, ziva mu bitongole kati jja kuwe ekyokulabirako nga Stanbic Bank. Stanbic Bank eri kitundu ku Roots Campaign. Mm-hmm. Government je kirira atenga kati Stanbic Bank taddemu sente nyingi nyo nebitundu ne organization ezenjawulo o organization sebo nga zino obusobozo obutuwa emiti emitwalo ebiri
6: nga bambi bazikumbe bajigula oba mwe bawa mwe sente ne mujinonya
7: kati wali abatu wa sente nabo njabogerako naye kati waliyo nabano nga bakuwendo kwa kati kankwe chokula like roofings group Uganda roofings baina nurseries bali ne miti era batuyambye nnyo era nyini dala mu campaign yeno kutandika we okufira da we atandikira nti batuwe miti nti miti jo jino belawo obo mtu agala emiti tujimu
6: ba roofing baina company wali simanyi walala nti baina outlets kati bo basala huku kukula beds za miti, nasale beds za miti, uwa baina ijiba simba.
7: Ya, baina, kati, na atira kati, uwebala ne beds, kakotumao inzo bende chitongole, noga mbuno njagala miti, neja na kwe miti. Chiwa tegeza, indirectly yivange simbi. Ne baina beds, ate beds zino, baina campaign jiba running, I think, it's greening it's kusako kubanga ba greening ga Uganda na ye baga be miti era batuwa didale miti so woboge no kuje miti eno ngaffe campaign ya fe ya running out of trees campaign yange ne munna Uganda oyampuliriza bakwe miti na bagame gendo jisimbe ne twagoje abanga jikula kanewe chibaira ati no no organization twajwe miti wejiti ere kozeti ejisimbye so weto na we simba mwe mitingi yita mugwe ajije
6: mukulu sozi Kampala omulaba
7: yes sir
6: yetaga mwe miti
7: yetaga nda mwe miti sir
6: dwaji
7: kubanga ha emiti jino jine jina importance ama jina migaso mingi okusoga de emiti jino jituwa sheds, jituwa, omusana gubanga mungi, jituwa kasikirize. Na ata chisingia darobu kulu, jituwa empeo, enunji. Banga juki lafi, nga fabantu, tutuwa lomuka gubaita oxygen, empeo enunji, aene tusa omuka gubaita carbon dioxide. Kati emitijino, jiambie nyo kubanga jitwala carbon dioxide atena jitwa oxygen kubanga carbon dioxide ono empe wendo cha mwendo nyo elie mitijino ato kusinga fe fete tuwe taganyo carbon dioxide tumwe tagira dela carbon dioxide ato taganyo oxygen katugwe just omoja mpuliza aliko sa radio sapiensa gwe chikubize chirave enti singa tewali wo oxygen Echingo kwa unyisa no kugula silinda oxygen ya wanana neno mutunga. Bamu tute ku oxygen wano just waneno kudua lido. Bamu tande ku oxygen ya wanana nyo. Nekati we unyise miti tujitema nga tetu wala. Ushever, nga tetu fayo. So emiti jino jituwa oxygen. Jituwe dagala sebo. Era bajaja feba era wageno langa ofunye mwa obulwadde ngira agenda ku muti agenda ku muyembe na agutema na akufumbira nekera no wona so mikijino jya mugaso nnyo na ekisingira ddala mukama wange sebo no mulungi ampuliriza emitijino jiyamba okubanga jitereeza enkyukakyuka y'embeera y'obudde kubanga omuzungu kyayinza okuyita climate change singa kijja mu kifo ate kino kyaluberera omuti oyinza okimanyi kino kitwala eddakiika ntono nnyo okusala omuti n'ate ekyo kyabulabe nnyo kubanga wogusala wano obuvune bujja bbeera wano w'oli nga kwotadde n'oli ali ku mulirwana e Kenya so era njaga okweyongera okubanga nkuliza tusimbe emiti mu Kampala ne wabweru we Kampala kubanga emiti gino gituyamba singa emiti gino gyalinga wifi internet singo ugeno lango mtu asimba wane mne tejiri wifi. Na hati jamu gasono kusinga wifi oba internet. Joko lachi. Joya. So, nja watu alumukisa gina ilo mwato kubanga. Gomunja puliza kutegeza anti simba omuti. Awoli gulabi lide. Togu gusimbe ogulabi lide. Togu teka kutesi mchinya. Gusimbe ogulabi lide paka wegukula. Edachi jabanga mwatu chitu ya ambila da.
6: Mduwa chini kubuzeza. Yes, Kampala ono, mulabi yeko nga basi mbe miti. Chomu kusomulu njinali uo chogam.
7: Yes, sir.
6: Ni basi mbe miti. Nenda ba wali uo wano namu. Ni basi mba wakati namu ya kabela uo.
7: Namu ya kabela uo, yes. Na chogam.
6: Basi mbe miti, mkasira katono njini bajitema atema. Ni ngamba, bana abantu bo, balu uoza batia. Lwaki tebaba na nteka teka itigira, wetigiri kika. Okusobola okulaba nti emiti gino tujikuuma butiribiri. Yes.
7: So, nze kyono woza, enteka te, okusimba emiti gino okujitema, ndoza tubate tweteese bulungi. Kubanga, oyinza okusimba omuti wano, kesi zinkera nejja ne gati, negutemawo. Kuba abana bakola enguudo ne bakola ki? So, nze ndowooza nti eri mu poor planning eri ebitongole ebimu ya eranzo za cheche chintu che tujja tuwanga tuogerako yakutegeza sebo kubanga echo chibuzo chobuziza nafe tuchirina ba partners abenza olobaze bagamba naye twasimbe emiti wanene nga bagitemi jibadde jakakula na mweze wanene basimbe emiti nenga bagitemi ushitegera so tuchitunulamu era tweyongera okubanga tutegeeza aba ebitongole ebyenjawulo nti really twetaaga okubanga tuyina emiti gino bayina tuwa plan era tubanga tugenda cases okusaba nga tusaba twagala batuwenga batuwe nti wano tukwadde okusimba emiti naye era gigena beerawo kyekye tuluubirwako naye nga kitufu nnyo bantu bangi basimbye emiti naffefe nnyini tusimbye emiti ne bagitema. Naye ndoza nti twetaaga okubanga we harmonize n'ebitongole bino okubanga atweyongera okubanga tusimba emiti ate ne gibeerawo. Yesebo.
6: Kakati bwe twogera bwe tutyo twogera ku industrialization ennaku zino. Amakolero gajja agali mu miti ninawe mmanyi ndaba akuuma kamu bwe kati kasale dole ekiro kyonna tugenda okukeera enkyanga dole gye baleese baleeta nduli zino eza payini nga yaweddewo dda naye kakati factory ze tuleese ezo simanyi muzituukako nga mmwe nga muvudde ku ky'okusimba obusimba emiti naye mutuuka yeeyo mwogere nabo mulabe tekinologi akozesebwa mulabe amaanyi ge bakoze bwe bajja emiti bakola ki mugendayo.
7: Yes, sir. Echo tujje kikwanga okutegeeza nti gavumenti yatwesigeza omulimu guno okw'okuba nga tutuukirira buli muntu era gavumenti kye twagala ogiyamba nga tuyita gavumenti keeta mu Ministry of Water and Environment gye twagala ogiyamba nti etuwadde access etuwadde amabaluwa okuba nga tutuukirira bano abantu companies n'ez'enjawulo era chetu ze tubagamba nga tubatuukidde kutwagamba naye emiti ugitemebwa naye musimba w'emiti era kampuni ezo njaga okutegeeza mukama nga mpuliriza ze zi kampuni ezisingidde ddala okwejjumbira okubanga gikola ki zibeera mu kampeeni eno yakwokya okulabirako nga Total Energy banatera okubanga basima amafuta kati wano omusima amafuta musimbye w'emiti era batuwadde sente nyingi nnyo kubanga tusimba emiti batuwadde endokwa nyingi nnyo kubanga tusimba emiti kubanga bamanyi ddala obulabe so okujjako okutyako tubituukira ebitongole bino tubituukira ne tugenda ebitongole binene ebiproducing nga kwotere ne plastics kubanga nabyo bireeta enkyukakyuka y'obudde ogenda okwesanga nga plastics zino zigwa mu miwaatwa amazzi ne gabanga ga flooding so bitubituukirira nti ogamba munaye twetaaga osimba emiti musimba emiti. Yesebo.
6: Okay. Radio Sapiens enkuluze y'amagezi omukulu naye sooka owe ku nnamba yo abantu abawuliriza abaagala okunona emiti ewammwe abali wano mu Kampala bamanye era bagijjawa.
7: Yesebo. Enamba y'ekitongole eri 0739 31 0 M 8 1 4 kati ekitongole naye teyange eri 0788 59 92 2 ewo nkubirako kanjidemu liyo muliza maybe atajitegede yange lizilo msa munana nya atano mwenda atano mwemu chenda mbili ngate ye chitongo lizilo msa zilo satu mwenda satu kumi kumi na mnana kumi na nya otukubilako obo ya gale emiti na dala nkuna kuolonga abidi mumu sanvu November tukubileko oje chime miti ejo ojisimbe no tukaka sente ogena jisimba yesebo
6: kanso kenzi yo obulango buno katono tweyongereyo Radio Sapiensi enkuluze ya magezi program omulongo ti lero tuli mu bya kukuma butonde bwa gwanga lya fe Uganda.
2: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku vicariate egayaaza ku gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Rubaga kusawe mwezi okumacha olunge nakuzo mwezi asatu ogomwenda lwero kugalawo omwezi ogw'okwefumitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'Entebbe mu parish yekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya
8: mukyala nakidde wankyayira ki amazima edduuka nkera n'enzigulawo
9: temukyajja kumpagira ku sitiruwa ya kiki
10: kati nakula sigiri ya forest of takwasanziro kati enzaliza sitiruwa yanzi saving

0: nga tusimba emiti mu kifo ekyo. Watu Central Forest Reserve bagita kifu eze esaanyizibwawo, naye twagala kubanga abantu basimbamu emiti tube nga tugiddaabiriza nga tugizzaawo ssebo.
1: Eriruddawo kifu?
0: Kifu eri mukono. Yeah, mukono kumpi ni Nafori. Yes, ssebo.
1: So mumwagala emiti gidde?
0: Yeah, wetwagala emiti gidde, naye ate era nga naawe ali ewaka oyinza obanga tosobodde kubeera naffe ku lunaku olwo nga 27 November emukono, simba omuti wuuli, simba omuti wekubeera akafaananyi okatusindikire ku mikutu gyaffe egyamugattabantu. Gaba nenze nasimbye omuti mundabye kikyabba nga kitwa essanyu, tujja bana tugabayo ne ku birabo, simba emiti. Yesebo.
1: Okay. Webale nnyo David. Kakati bwe tugamba bwe tutyo, waliwo wano kye baayogerako nti munnayuganda alina ebibira oba alina ekibira kye oba asimbye emiti gye asobola okufuna omukisa gw'okusasulwa. Kiri kiti ekyo?
0: So yeah, kituufu nnyo. I think okusasulwa okwo yali abakyogerako baali bategeeza carbon credits. So carbon credits, olaba industrialization ezijje zibaawo, modernization mu agriculture, nti agriculture tukyalima, tetukyalima nga tukozesa nkumbi naye nga tulima nga tukozesa amatractor. Ogenda okwesanga nga amawanga ag'enjawulo ebweru gazze gasaanyaawe, kale gazze gakola industries, ate industries zino zireleasing omuzungu kyayinza okuyita carbon dioxide. Gwe nayogeddeko nti ffe tetumwagala nnyo naye ate emiti gimwagala nnyo. Kati amakolero ago ag'enjawulo ebweru gateekamu nnyo ssente mu mawanga ag'enjawulo okubanga mwattu bagula carbon, rather nga bagula credits ezo, nti gw'osimbye ekibira kyo bo bali bareleasinga carbon dioxide, ate gw'osimba ekibira kyo kireleasinga oxygen, tebalina engeri gye bakibalamu ne baba nga bakusasula era zezo carbon credits. Nga mwata ebitongole bya bingi nnyo bize bisomesa abantu ku carbon credits ezo, era bimu bize bisomesa abantu nti munaye osobera n'ennimiro yo nina otekamuko ku miti gye bujja maaso gijja kuwa akasente. So tuina organizations gaji kijani forestry eno mwatu ba partners baffe balungi. Actually omwaka oguwedde be basinga n'okusimba emiti okitegeera. So bwe bali basasula abalimi abalina emiti ku kiku farm yawe, naye nga wona ebitongole biranga Ecotrust bize bisomesa abantu ku carbon credits zino, zisasula abantu okubanga bakuuma emiti. Ate ekisongo kwomunyisa, oyinza obba n'ekibira eyo ggwe omulungi ampuliriza ng'oyagala kifunamu myaka gye etaano maaso, myaka gye kkumi maaso, kkumi n'etaano maaso, osobola okubanga ojja ku Minister of Water and Environment kubanga gavumenti ate yevunaanyizibwa, yekwasaganya abantu bonna, ye connecting abantu bonna ebweru n'abantu bonna mu Uganda abaagala okubanga bafunamu ki mu carbon credits. Era waba oyagala okutuukirira gavumenti eyo, so tutuukirirako wano nawagabye enamba zange, tusobola okuconnectinga ku gavumenti esobola okuyamba okubanga ofunamu gw'alina ekibira, nga te togenda kitema leero, togenda kitema nkya. Osobola okufuna kasente, onoge kasente kuba credits mweziri, ate balina engeri gye bakibalamu ne baba nga mwattu balaba ebbanga guno omuti gye gukoze ku carbon secretion okubanga gujja obukyafu mu miti ne mu bwengula, then negukuwa oxygen, so nawo ne babala ekintu ekyo ne baba nga bakuwa.
1: So obukugu buli eri bomwe temubimanya ba environment alert so ebyo bibalwamu.
0: Sagaga nti tetubimanyi nnyo kubanga waliyo omuzungu kyayinza okuyita applications ez'enjawulo. Nti w'osimba omuti kati gukulaga nti kati guno omuti guli emyezi esatu, era guno omuti gwakajjamu carbon dioxide okuva mu bwengula waati. So ebimu bize bigonzebwamu, naye ate ffe nga we nkutegeezaako nti tukwasaganya nnyo okusomesa abantu okubanga bakola ki basi bemti. Na okutuwa lao

0: muka kesa gumite
1: kachuo mukisa guguno
2: gwe ya sigalira
1: sina yoba no basatu
2: mukoleka timu kamwe kabantu basatu mujemwe wandise kumitwalo musanvu joka
1: abantu basatu
2: bakola timu ya basatu
1: abasatu ne tubabuze bibuza abantu basatu
2: ne mubidamo nga muvuganya timu ere ya abantu basatu
1: nolwekyo tusubwa mukisa guno
2: funa yoba no babiri
1: muwere basatu mujemwe wandise nga timu ya mwe ya abantu basatu
2: kumitwalo musanvu joka
1: emitwalo musanvu
2: jizale chenda mwe satu
1: abantu basatu
2: muwangula kakade
3: semen echi huzo ngeba kugambi wali ku TikTok ncho ulirizenga toku wagana toko lechi echi huzo mkubuzi za
4: Yesebo.
3: Ya dechiba decha abudeli nechiranda.
4: Yesebo.
3: Mtimpa, chitone kwevi evitone. Ya abade na vinji.
4: Yesebo.
3: Ne waliwe evi manyiki dua ensiyo na vye manyikuanga vye di manyiti no chino.
4: Yesebo.
3: Nechino. Mpa ako chimungono Agnes weyatu wade echoku imba. Chimuyomu abada ule nyimbaze.
4: So, abade ni sando wa mpira.
5: Oli musajja mekete ote gudogoni musajja
3: mutugende wa
6: okodi Emmanuel
3: okodi
6: wanjisewo
3: nawe kolabo otyo era mpeye kitone kimu kwebi ebimanyikiddwa ensi byebaddeera ba omugenzi byabadde amanyige batuwadde omu okusamba omupiira nga yaliko mu vida express polisi atero okuyimba ennyimba ze bweziri kulire kitone ekirala
6: era kuba gita
5: oli musajja mekete ote gudogoni musajja
3: nesembayo nani
6: kavuma
3: nawe mpe kitone ekisembayo kwebyo nga byeyoleka ku byabadde akola mu lwaka
6: kufuuwa mulere
5: oli musajja mekete ote gudogoni musajja
0: Bila
3: Kali, tuba tugenze wa na kafero.
7: Yes, sir.
3: Empakaza African Cup of Nations.
7: Yes, sir.
3: Ezicha asembye yoku ba wo.
7: Yes, sir.
3: Zari mugwanga chi. Zari mugwanga chi.
7: Sebo zari mumoro.
3: Bakuwe.
7: Nenza nyuse.
5: Oli musajja mekete. Ote gudogoni musajja.
3: Tuli wani.
4: Senono maiko sebo.
3: Senono. Tubuli le gwanga lyako ate kipe ky'okusatu n'ekyokuna mu mpaka ezo. Eza Afcon zari we Morocco.
4: Sewa chimeze.
5: Ogo, kubye kumbaji.
8: Wakai makavuma James. Nigeria na Egypt.
3: Uli mutufu bakuwa kavune.
5: Yonge da seba chono. Nako kanyakunde. Kavune no kalamba.
3: Okodi.
6: Wajisewa.
3: Tujuki zi omuzani ya singo okuteba goze nyinyi mumpakezu. Izari Morocco.
6: Brahim Diaz.
3: We.
5: Oli musajja mekete ote gudogoni musajja
3: tuzewa
8: kavuma
3: omuzanyi ogayi mu Diaz yateba gozi meko kustukira mu ngato y'omuteri mu mpakezo
8: golo tano
5: oli musajja mekete ote gudogoni musajja
3: tugenzewa
7: na kafe
3: Wama ni gosingo kwe ulira. Tugokuba kunitamu. Niswa kunitamu. Tugokuba kuwandu kanga viga anye vivyo. Eda nangenda nono wachi. Halwa kwe ulira.
7: Da sebo sijajinga.
3: Eto jajinga. Mkwano kwa nge seno no atiti naga ntira no mwala agenda gambani.
9: No, neka.
3: Kampo, zebibuzo vya angetupuwa. Wama na kafe.
7: Yes, sir.
3: Tubuli de goalkeeper wa Chelsea aitwa Emiliano Martinez.
7: Yes, sir.
3: Ayambala mujozi namba mmeka mu club ya Chelsea?
5: Ubiye kumbaji.
8: Wakai manze wengi.
3: Yangu ya.
8: Nambem.
5: Kwa majemus. Nyonga kachewa tono. Nako kanyakunde. Gabone ro kalamba.
3: Sini ya sendoni.
10: Mami ya sisi diya na.
3: Agin tu kambula witi ya.
4: No, Mr. Enka.
3: Wangi.
4: Noma kwa kujia weguli.
3: Ah, nenda. Mukulu seno.
4: Ay, Mr. Enka.
3: Bizibu nyo.
4: No, Mr. Enka. Chami ngawe na gambi. Si bizibu na ye. Mba busy. Ate la. Na ye la. Wemuni kwa kukuso. Zineo umuwa kukujia. Nja kujia nyonge demu.
3: Mani sagala.
4: Na wandu seda.
3: Mani
4: na
3: kano wandu kuya mutitiyo kwa.
4: Ah,
3: no. Neka tibu wandu kanga. Kwa kini nabana.
4: Ah, no. No. No, my misa yangu vuganda
3: agama. Ajewa nungwana uono katigoli kwa wano kumukimba gane siyo nila.
4: No. No, mami yenka.
3: Habari ku TikTok wakula bango uraja
4: na nevi. No, mami yenka. Mami yenka ugama maru gamba tujionisha keza fena.
3: Hei.
4: Tuwa tuweka, tuwa wababa ino wanduka.
3: Chitu.
4: No, kwa itemuli mwa gamba ate mwana kuwanga.
3: Ndisaka lo wanduka.
4: Wena tuwa mwa.
3: Mkuwande chino chichino.
4: Yeso.
3: Obude buchara.
4: Na wandu sedda chuna ye. Dage cha, mwa kwe.
3: Goro kipa Emiliano Martinez.
4: Yeso.
3: Funa kuna ufusa tosi nzire. Goro kipa Emiliano Martinez.
4: Yeso.
3: Yavu demu kilabu choge na mkilabu ya Chelsea wa mma.
4: Amiga, yavu demu Aston Villa.
3: Ito raba. Kutuota.
5: Olimu sajia mekete. Ote mudo goni ni misatu.
3: Sero okodi ya atandi so okutia. Okodi.
6: Wanjisewo.
3: Echibuzo kichi. Kalapia Chelsea ena goalkeeper. Weya sindi sekubu ya zike. Mukatala atase mbiye yu. Goalkeeper yu yani.
6: Sanchez.
3: Goalkeeper yani.
6: Ye Sanchez.
8: Wakai masono maiko. Ye Roberto Sanchez.
3: Yani.
8: Robert Sanchez.
5: Oh. Enyonga kachewa tono. Nako kanyakunde. Gabone ro kalamba.
6: Wanjiso.
3: Omuntu bogamba Sanchez aliyo yekomo. Munsi yonna.
6: Ndasebo.
3: Uteka kedalo omuntu namanya nti wamayo.
6: Kaisebo.
3: So mukuru senono. Mukusinzira kwa yongedde mwama. Tugenze wani.
8: Kavuma.
3: Goro kipo yo Robert Sanchez bamu sindi semu kilabu chigali musawe.
8: Kwa moka lusi.
5: Oli musajja mekete. Ote kutubo ni musajja.
3: Agnes.
7: Yes sir.
3: Goro kipo ono. Tubuli le goro kipo wa club ya Man United. Na record. Yoku mbali mipire mingi. Na tatebe duwa mungoni.

0: sidde.
1: Obo kubye kumpaji.
2: Walu wakani.
3: Sana no Michael.
2: Walu kipo no David Jigay. Team ya Man United ya mucha mklabu chi mkujega tako.
3: Sewe ya mucha mu Atletico Madrid.
1: Olimu sajia meke te. Ote mudo wani no misafu.
4: Wanjisewu.
2: Goalkeeper David De Gea we togele azanyira mu club chesawe.
4: Ayimo Florentina mu Serie A.
1: Oli musajja mekete. Ote mudo wani no misafu.
2: Kabuma.
0: Yesewu.
2: Goalkeeper no David De Gea ya mali emyaka 12. Ngazanyira Man United yajiwangulira ebikopo bya Champions League bimeka.
0: Champions League ya wangu la yone.
1: Oli musajja mekete. Ote mudo wani no misafu.
2: Agine nsugua tute mu namba moja. Chichi mechibuzo chidia. Club ya Arsenal. Yalina golo kipa aitwa David Ospina. Nguri le golo kipa ono. Mzalo ya Sinchi.
0: Hey.
1: Obo kubye kumpaji.
0: Akaini. Kavuma. Kolombi.
1: Emyonga jateba tono. Nako kanyakunde. Kabone ro kalamba.
2: Wana Mikaini.
0: Wanjusebo.
2: Kilabu ya Arsenal season ye wede. Ina bagolo kipazi basaki.
0: Yesebo.
2: Tuhuli le nsimu babade bazari wa.
0: So, evade ina David Ryan Martin ngavamu Spain nge ina Kepa Arrizabalaga na yenga avu so bona bade bavamu Spain
1: Uye kumpaji.
0: Kavuma, abiri baspana no mungereza.
1: Enyonga jateba tono. Nako kanyakunde. Kabone ro kalamba.
2: Tukende wa.
4: Okodi.
2: Ndozo chitege. Kepa, Noli, Raya, baspana. So, no mungereza omu. Tukende wa.
4: Okodi.
2: Tuburi la golo kipenzara za Spain. Ababade bakwatira kilabu ya Arsenal season yote.
4: Arrizabalaga ni David Raya.
2: Olonze chapa mbanyabo.
1: Oli musajja mekete.
2: Kavuma. Tubuli le golo kipo mungereza abada kwatira kilabu ya Arsenal season yote.
0: Tommy Setford.
1: Oli musajja mekete. Ote mudo wani no misafu.
5: Tegula. Tegula. Luno we lutuka. Olutuka. Tegule chibimba. Tegule chibimba.
2: Kale, tuba tugenze mukutegula chibimba tuve wano tudeka. Na woku somero badeku somero. Na kafiru.
0: Yes sir.
2: Okutegula siku abuwazi. Okutegula uo salau. Manyo okodi olita manyi Uganda burundi. Mbanga takonti. Kuli optional. Kuli kompagu sari. Nebu otegulu okune mbuni. Kwechiga ana umula mustaji wako butana. Yes. Zabu uza naka fero. Na otegule chibi mboba to otegulu.
0: Kaso kemuze. Katiwe ngama tigela otegulu. Nena zikali nazinji wako.
2: Ati tembe liyo. Bogama tote gule osika za vorina. Kati guoba la mnoga vumpi sao, te vumpi sao. Kakati, onate gule mnoga tote gule.
0: Nila ikosoko yungo utanga zeri. Matuna wako umbuza. Kati umbuza, kiche geza ate gule.
2: Kastang kubuza, nchi onate gule mnoga mba ye. Ngambuza abalala. Gandete kibuzo chumasu. So na tegula.
0: Tena zokola.
2: Yakutegula. Mukuru sendon.
3: Mizaye ka Daniels.
2: Ona tegula obato tegula.
3: Jamazo mizaye ka Daniels de.
2: Anse.
3: Na wanu sedda naye. Eti andese ku tebuzu ka kandi ha single season ni omwa season omwa ko gujja
2: ogenda kutegula.
3: Eti jja kijja kwa sya ina chizza. Na wanu sedda naye
2: okuwandu kanze siku mani.
3: Kategule.
2: Uli wa tegula. Okodi.
4: Wanjisewo.
2: Ona tegula ekibimbo bato tegula.
4: Akampo mwemu.
2: Bwana.
6: Kavuma anja kutegula.
2: Anja kutegula. Nakati. Nakafe.
0: Yesu.
2: Echibuzo chichi. E nyumba ya kakensa. Eberamu abadukanya programu enyo. Bandi. Abadukanya programu ya kakensa bandi. Obubone lukumi bukulizi. Gwempayo. Omu. Kubadukanya programu. Kubadukanya nyumba ya kakensa yo. Mpayo mufune kumi.
0: Mulimu waika. Waike. Then. Waike.
1: Oh, we kumpaji.
6: Get you to a couple of
2: people. I was a visible. Visible one. Aha, to gain the one.
3: Son of Michael, who went number so palazzo,
2: Baba Mujakovutan, who are going to get them in Mumbai or Tarim. Aha.
3: Sero no mbaiko kuwe na mbaiko kwa pala zoni. Najyo mwako guja. Nenda kwa wakisana liru.
2: Didiye giefana anjiriza. Ouli ya seno no.
3: Wanisu?
2: Eriefana anjiriza liwali vudeko. Eriefana anjiriza.
3: Yesu.
2: Naka feruli abadalete eriefana anjiriza.
3: Yesu.
2: Tetu cha alivala.
3: Yesu.
2: Katituwe abadala abatambuza.
3: Mulimu David Gombe.
2: Bakuwe.
3: Nerubati waswa.
1: Hey. Wifu ni vee. Obubonero.
3: Naka waka kujia.
2: Tugenze wani. Awani. Ala?
6: Kavuma.
2: Kavuma.
6: Niyaga nitate mbuna.
2: Ewe itategula. Kavuma. Omuntu yaka ujiza kakensa. Omuunyo guso ose nga wade kore. Nga wade kore. Mubuli he, obute waka kensa tibu aveirao. Munyo nyole burunja atibere, chavereko.
6: Aveirako kutani kasa asatu nga maulide do ulimi Uganda na uli.
2: Bakuwe.
1: Hey, hey, wifuni de, obubonero, ukumi.
7: Ora chenda munya katenyeze nya fama radio sapiense nkuliza magazine solo ya muziki ne byemizanyo mwebale nyo mwe nabavadde ko nga muuliriza webale nyo na gambye sudi ne kavuma ya vawa na gambye madde mpagira na kafero na yamazemu amani kale mwebale nyo mwebale dala ona gambye Big Simon omuwala yatudde mu namba enzibu watu wa gambye kale mwebale nyo mwebale dala katugende kutelevu Flav, ani nakafe.
0: Ani so.
7: Biva debutia experience yeva dekia. Walau biva dako mu studio za radio yona.

0: kale kwebaza okwekumira ko ku radio ye Kereziya 9 munjaga tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi nsiro music nebye mizanyo program jouliza ye program kanyumiza ili ku mayego ga radio ye Kereziya kugamba anti tuli wano ku kasozi Nsambya kugwanisizo ekuru ere Kereziya Katolika olusinzira okubeera nga tukuweereza ate gwe ffe tusima busimi okubeera nga otuwuliriza tukugamba nti byonna ebigenda maaso tusima busimi kubanga gwe otufuula kye tuli omukulu tutandikidde wano ku nswera ekwagala tugamba enswera ekwagala
1: yokubwa
0: tusaze tutandikira okubanga ebyokwogerako nabyo bingi ate nga byakuyiga ate nga byakuvunaanyizibwa kaakati tuli ku nswera kwennyini sebo tukiri otwetikkidde leero
1: kaakati olw'okulola leero mu nswera ekwagala yakuba kubwa katwogere ebyakafaadanga
0: ebyakafaadanga
1: mu kwanjula ensangi zino oba tugambe ebintu ebitasaana oba ebitajjansa
0: ebitaliimu kagamba
1: ebyeyolekera mu kwanjula n'okwanjulwa ensangi zino esebo katutandika ekisookera ddala okugenda abantu abangi ennyo mu kwanjula ekisooka okugenda abantu abangi ennyo mu kwanjula ekisookera ddala nina mukwano gwange akola ebyo byokwanjula werekerako bantu ogera mikolo naye gye yaŋŋambye nti yali agenda nga bamusabye abantu 10 babagera nabo akulembeddemu abaka bagenda okuzaalibwa naye mu bantu 10 bamusaba yakomekereza alina abantu 2 n'okusoba nemubuuza bonna bagenda bati anti owaaye wabantu oyinza okubagaana kyokka nayo kyatuwa okukola omu nga nze nkulembeddemu abantu okugenda okwanjulwa nga baatugee tugende abantu 20 waliwo abatutega mu kkubo etubasanga bagonza amasuuti gaabwe bagonza amakooti
0: emitegansoabamu
1: nga batusose nayo okwanjula kwali kwakumpi
0: kubanga
1: bo batambuza bigere
0: tebabalinda
1: batusooka abantu batutega eyo ntwali omugeto zennamuwongo abala batutega eyo bo mugeto oyo twabagwako bugwe
0: naye ati kakati abantu nabo balina
1: naye ng'oyinza okwagala nti mudde eyo
0: nze mbadde mmanyi omanyi n'abantu nabo batukaluubiriza nze mbadde mmanyi nti bwe babanga bakuyise nga mugenda mu mikolo ng'egyo waliwo ebbaluwa ekuweebwa
1: ekituufu bagikuwa
0: ebbaluwa eyo ekuyita nti tukuyita mu kwetaba mu kwanjulwa oba okwanjula kw'omukulu guni ne gundi gwataweereddwa baluwa eyo ekikweta kiba kiki
1: banda wange abantu balina empaka
0: kubanga kati
1: tusika omuguwa n'abantu ebiggwera ng'oluusi olemereddwa
0: kubanga kaakati
1: oli yagaze naggomesi yange
0: kubanga nze oba tompale na bbaluwa esinzira kujja
1: ande kati gwe naye kati munaye abantu baffe yamba aba bulijjo bo akugamba nteekeddwa okugenda
0: niweti kati abantu 12 era mbalaba nnyo kituufu ne basaba abantu nti mweta abantu 5 era bali ne bakola enteekateeka nno omwana atta olumu basussa namu ntebe nga 5-10 amanyi nti kale ekituufu ebiteewalika kubanga muyijja kujja n'ebintu waliwo avuga emmotoka waliwo akola ati abagenda okutikkulako oba ebintu muyize nabo nga baabo nga nti abo nabo bajja kufuna bakola batya batuula kaakati ate mugenda okutuuka nga balina okunoonya entebe endala 30
1: oli balina kunoonya entebe 10 kati eyo ensobi emu ekolebwa twetaba tugitereeze ensobi ey'okubiri okutwala ebintu ate ne babizzaayo wegamba ne mugera n'ebintu naye nga byakwerimba bwerimbi
0: kuwuddiisa kigambo kya luganda kuwuddiisa
1: nemumaliriza
0: kutimba bbula
1: timba bbula atozesa ebigambo ebituufu byennyini
0: okutimba bbula
1: kozi bomu kubafuna kubazimba akasisira mu Luganda toyinza kutaeta bigambo bwebiti kakati okuleeta ebintu ate ne maate ate ne mbizzaayo ekintu ekyo kikyamu ne mufe ofezi bantu tuleese emmotoka akapyata ete ngeriyo byakikuuma zanga nti esula ku kyoto ng'owuyesa n'olowooza nti sinoosa agwazikidde dda
0: kakati omanyi ebyo nno nabyo ndoza byava mu kuva ku nnono
1: kuva ku nnono ewaava omutawaana
0: era tugenda kukyogerako tudde ku nnono ebimu ku birina okukolebwa okuva ku nnono kyekyavaako omutawaana kubanga omukolo gw'okwanjula oba okwanjulwa gwali mukolo nga gulina enteekateeka yagwa bwe birina okutambula naye kaakati abantu oli agala tunuulira n'agamba nti mwami Peetero ono omukolo gwe gwali gw'amaanyi yawa mukyala we emmotoka kati nze busitula kapyatamba nze ensi ndi kisembo nfeebye n'olw'ensonga eyo kati nnina okugenda wali mubagambe basooke bampeeyo emmotoka wazira bwenjibali bwe mmaliriza
1: eddeyo
0: kundi ebyo tebikola makulu
1: waliwo
0: gye baŋŋamba mubaatwala ebintu nga bayingiza ng'emmanju oli yabafulumya nga bazza ku mmotoka oli abaga nti mubireeta ebingi aye ne mwana muwala yakirimu naga mwe mutikke batafuso nga ssatu
1: era abawala batera okutusawaanya
0: ne baziteekawo kati nebalega nti kati bwe zimala okutikkula bino zitunula eri kati ne baaleetanga nga babireeta nga bazza ku mmotoka
1: kati nzeeta emikono tera okugibeeramu n'okulemberamu abantu abawala betugenda batwanjule bebatutawaanya bebaleeta ezo enteekateeka z'okuleeta ebintu ebyo baite ebingi ebyekiyayeyayi beba bikulemberamu omusajja tabeerawo nga yaga kutwala bintu mu ngeri ya
0: kyeyaomukazi kugenda ye nga bwazito
1: omukazi era muba mutambula muti ng'essimu zivuga ebintu kati yongereko ku nyama enyama yongereko kino
0: banange temutuswaza
1: mube ate gwe wamanyi bwe batyo bwogaa bijo biteeka abasajja ne beekubya entu nnunsi mu budde bw'okwanjula ebyo essimu weevuga
0: kakati nze haniji emmotoka gireete ne bebasiiyo negireete musajja watu ng'ogenda okalakala n'emmotoka etayiriiyo
1: muganda wange emitawaana gye tubeerako nga giba minene
0: baana abawala mutusaasire
1: ntusaasiddemu
0: mutusaasire tuleme kufuuka bayaaye
1: naye tomanyi kyosiga kyokungula
0: okitegedde
1: kati bwobanga osize buyaayi okuva mu ntandikwa
0: gwe naye muwalawo
1: osize buyaayi okuva mu ntandikwa
0: muwalawo naye ne bamuwe emmotoka yakiyita bulujja
1: kati olowooza lwaki tobukungule neba oliba otuuse mu myaka ng'okaddi
0: otandikiddewo
1: ng'osiga buyaayi
0: sikyabuvunaanyizibwa
1: ensonga endala okwanjulira okuzaalibwa tuziyite mu nnimiro abazungu bazita gardens oba mu woteeri waliwo kyabyeyokomulongo
0: ekyo kimenya amateeka g'obuwangwa
1: kimenya amateeka
0: era singa tuba tusobola okukola semateeka omuwandiike ow'obuwangwa n'ennono twandibadde nga tukola kubanga olumu ndowooza abantu batandika okufutya nk'obuwangwa olwokuba ndowooza tebulina si buwandiike mu mateeka oba tulaba wanetoolo omusuuga ng'akalubye ng'alina ensonga ze era singa mbadde nyina obusobozi obusinkana omusuuga nalimuwadde ekirabo namwagala nnyo okukuuma ennono n'obuwangwa
1: ensonga lwaki yalondebwa
0: kuba baali bakiraba ng'akola ki ng'asobola ennono n'obuwangwa kintu kikulu okikuuma kubanga tosobola kuŋŋamba nti gwe okimanyi nti okwanjula oba okwanjulwa kulina kubeera mu maka g'abakadde bo
1: anti kakati muno ng'okiraba omutawaana oyo guva oba akazaala bulwa ng'abaafiirwe ke baayimbako wekafubutuka wali bwe wati okusookera ddala bebaana abawala obawala okugamba nti hanze ewaffe nga twalabika bulungi naatwalo nti abantu echo kubiri ngoje ko bantu bazoya kabulungi zembera abantu zebeteeka mu ezo butaka kudawa oyo msanga yelemele Kampala
2: elita inayo bantu bamumanyi
1: yava mu kyalo na lemele Kampala
2: naza nze Kampala ndi musibu za bigere
1: ndi musibu ya bangeze kwa chikunzi
2: na musibu za bigere nga
1: aha enkole eyo ncha echi obuta baje buwangwa na nnono chovola wano tuyamba abantu mwebe dabisa sika tusomesa abantu ategere kati omuntu gata kibanyi nti omukisa kuva waka kati gwe gubazaalidde mu nnimiro ba mu woteeri tegeza omukisa ogwekedde nanyini woteeri
2: oba n'obufunda bw'ebifo gye tubeera
1: ate bufunda butya
2: kubanga maama eka we tubeera wafunda tetuyinza kutuuzawo weema
1: ate kati era kwe kuva ku nnono okuzaalibwa okutuufu ekyamazima kubeera kw'abantu batono zeno omukulu gwe zadde kwebagakaawo ngo omukulu agamba bwebagala kuzaalibwa mu woteeri nemuba nemugamba nedda ssebo obusiwe buwangwa
2: kakati
1: nategese mu woteeri babakolera omukulu gwonna ogwokwa
2: kakati kiya kubanga nze nabenda abagenda mu weema mwezo ennimiro baze tuyise woteeri
1: obangaye
2: bakiganda waza naye kakati bo kye baakola emikolo gy'ennono n'obuwangwa nga bwe balina okutambula baasooka ne bagenda eka mu nju ne bakola emikolo gyona gikola gitya oluvannyuma ne balyoka bajja beegatta ku bbinu eriri eno fe gye tugenda okusindisa ebigere ne baleka batwegattako naye ng'emikolo emituufu gigenze ne gikolebweka era abakulu bakutaata bakkojja ne basisinkana eyo ne bakola emikolo gyabwe gyonna nga bwe girina okubeera omulenzi n'azaalibwa mu makaago ne baleka batwegattako eno mu bbinu naye kakati gwe ssebo ogenze nga bino ebyembaga gye bapangisa eno okukyusiza engoye gye mukolera emikolo gya
1: muganda wange waliwo nno gwe bazaalira mu ssomero ne badde ekibiina ekimu nefuuka eddumbiizi ne bamuzaalira omu mwana omulenzi kakati
2: mulimba
1: awo nga tuvuddewo ensonga endala abantu gye bakolanga ekyamazima tugateriiyo ngaenyo genda ku zino bweri kwe kutwala ebintu ebiwemula kubuko
2: mu nnono n'obuwangwa oba mu nnono y'okwanjula n'obuwangwa bw'okwanjula waliwo ebintu ebitatwalibwa
1: kubuko bwobanga ofunye omuntu ng'omutaka nsi kisonga buzito basobola okulambula n'ogamba nti
2: bino byose bijja kugenda
1: wadde gwe by'osinga okwagala
2: ebikusanyusa
1: era bwe mmaze ngenda okukulemberamu nze bwewalaze mpaka kugamba sikyagenze sinagaswala musajja omukulu nga bansanga nkulembeza ebintu ebimanyiddwa nti tebigenda kukwanjula kw'abaganda ate nga nzeze nkulembedde ngenda mpuuba makooti na kanzu
2: kati jjukira olina okubyogerera
1: ate nga nkimanyi tebikkirizibwa
2: kibannaye kati tuleeseeyo nti tya akasukka kino
1: era nze kasitowalaze mpaka gamba kati nze ekivuddemu funa omwala
2: agenda alungamye
1: ogende mulungamye ebintu byammwe ebitategerekeka kati waliwo ebintu tujja kubiraba ebiteetagisa kutwalibwa ku buko gamba ebintu nga bbiriŋŋanya kaloti bamwagala nnyo bogoya bamwagala nnyo naye tebigenda ku buko bikajjo tebigenda ku buko n'embuzi ennume bweba etwaliddwa ku buko tetuuka wano mu kidaala mugifunako mugisiba ebbali bbali eri olw'ensonga embuzi ennume ereeba obumoni bwekola ng'ogisibye awo obeera nga bumansa
2: entungo
1: mu bantu naddala abatakansi ababa bazze ku mukolo ogwo kati bwe mba mugitutte yo mugisiba walako temugiteeka wano mu kidaala eryoke etandika okukola ebyambyone ng'ensi yonna
2: yeerolera
1: essebo kakati ekirala okwogera ebigambo ebitasaana
2: nabuzamba bitasala
1: nabuzanda kido kyantu bakyesibye ko nnyo oyina agya mukwanjwa nayo ge bitunge kyamisa oluzi na dala engero oluwengero zotageya kubuku gazima nsentungu
2: egwe oliagana afuna kitabo ekyebisoko n'engero nabiteeka mu mutwe tamanyi we kijira tamanyi kituulawo ddi tamanyi
1: ekikitegeera
2: nakikubawo
1: oliogera ekigambo anaagira olugero abali ku mukola amanyi oluganda noonoonya wooyita noganze kaneetegula ebisigadde
2: bw'olaba empewo erina engeri gyegira ndaga noonoonya gyewekeka muweema
1: sikulimba waliwo omuntu ayogera ekigambo
2: ate abantu balina enkola zebansobera webeera amanyi nti omanyi bulungi olulimi oli naalukoleramu ensobi balina engeri gyebakyuka ne bakutunuulira gwa lumanyi
1: bakotoyanga baagala balabe ekyoyogera
2: balabe okifunya otya
1: oba nentula enyini egyotunulamu ebalaga nti
2: ate kati naawe oluusi oba obamanyi naawe nga obatunuulidde ne mufa ekitiibwa ng'oli akikubyewo bapa temukyakizaayo
1: omusajja kati omusajja omu gwe siyakwogera linnya mwogezi egera nagumyasinza mugala nti tibala tulidde ne tukuba n'ennaku no nga yategeeza nti baidde ne bakkuta naye nawulira nga nze
2: nsinfudde
1: ekitiibwa wano naali mukunnyonnyola emmere gye balidde ga katonda wange ate kakati ekyo okyogera otya ku buko
2: tikati
1: ngekyogaala gaye bisigadde naabiwulirira wala kanneemulule
2: neetegule sikulwaga
1: ebigambo ng'ebyo ate olina babanga mwogezi ntera okugaba ennamba nga ensimu ng'oli mwogezi si kibi okuyiga tekuggwayo
2: okwebuuza kikulu
1: osobola okwebuuza oga newe mutakansi ebigambo tuyina okukozesa bigambo ki ebigambo kye biteetaagisa n'oyongera okuyiga
2: era nze nyina omwogezi gwe nali ndabyeko yali alina engeri gy'aleeta ebigambo bye munne oweeri n'ajja n'amuwenyaako mukaama kati bwetinebwetinebwetinebweti n'amuwabula
1: kituufu
2: ng'oli ava ku mulamwa
1: lutalomwamwazze kuyiga nakusomesa
2: yali muneeri okimanyi nti wali abafula olutalo
1: bona be batamanyi
2: eri ebifula olutalo ne babanga abazze kuku oyagala kulaga nti ono amanyi
1: ayagala kukakasa bantu
2: naleeta ebisoko ebitajira bwe bigenda naleeta engero ebitagenda bwe tezituulawo
1: atino bwozibuuza nze nange nyinza okukuswaaga nti ze engero z'obuuzizza ozisobezza lwandibadde bweruti awo bayagadde kudda mu byakuswaza.

0: nsonga
1: tukwebaza okubeerako ku kyenda mu nnyaka tonyeza ennya fama Radio Sapiencia luzamagezi nsula omusikini b'emizannyo amannya Ligato Omulongo kyatambula mpola mpola n'omukulu Kristo Petero Gwabuzito naye waali programu gy'owuliriza ya programu Kanyumiza saawa nnya mpaka mukaaga ez'ettumbi fe tubeerako wano nga tukuweereza ssebo oba nnyabo mukulu nga tugenda okuwummulamu ne bali tutunuulira ebyakafaadanga ebikolebwa mukwanjwa kale ebyo tujja kubyongerako sabbiiti ejja era bikyali bingi nnyo tujjaga tubikubamu tooki mpola mpola anitugamba tinswere ekwagala kakati gwaleo tonyiiga bunyiizi tobiteekamu ate entondo naye kyusamu buki kati gw'oba ng'obadde ebintu obikola mu ngeri ya kifuula nnenge ke kaseera weekube mu ttooki olwo nno olongoose ensonga kale tudde ku nnono era bubuufu bwe mundooza ttambulirawo mwami Peetero wali tugambye bali tunuulira nti ebyambyoni bitakwatagana ebifu ebitambulira mu kakati katugende wano mu kwanjula
0: katukatwogere ku ebintu byandibadde bitya oba twandikoze biki ebyandibadde bikubeerwa mu butuufu bwabyo weewaawo tujja kufuna obudde tujje tulambule omukolo gw'okwanjula n'okwanjula nga bwe kutambula
1: oba twogere ku kuwasa okuwasa mu Buganda kwatandikiranga wa tujja kuveeyo mpola mu mikolo miyitirivu nnyo weewaawo ng'ensangi zino egisinga gyonna tugibuuka gyonna tukolako omukolo
0: ogwokujanjawaza
1: tukolako emikolo ebiri kwanju ate abamu n'okwanjula bakubuuka
0: nemuka okujanjawaza kwokka
1: kakati
0: emitawaana egidiira awo buli omu anyenyeza mutwe kakati okusookera ddala okukuuma ekyama nazzi kuno nga omuwala bw'afuna omusajja ayagala okumuwasa nga kiba kyama
1: asirikako
0: so si kugenda nga obungeesa olugambo buli omu omutegeeza aa kisooka kuba kyama si byakufuna muntu n'omuteera ku mitimbagano buli omu n'amulaba n'okola
1: kiwakiyitanga
0: kyama omuwala afunye ekyama akitegeeza nti yafunye omusajja ayagala
1: beberetera emitawaana
0: okumuwasa
1: ennaku zino nnyina we nnalabye ku muti ku mukutu emegatta abantu abako abayingidde oba ssaawa ssatu ez'ekiro naye ng'omutawaana we gwabuvudde ogumanyi babuze naye ngekuba balimanyi ye okulembedde ngaekkubo taliziseemu omulundi gumu
0: ebyo
1: naye babuze
0: babula
1: tusa ndowooza lwe baalagirira ne bagamba nti mu kifo kino mumanye bafaana bwe wati nti ye we mba mutusanga mututwale
0: ebyo byokubula ebyokuba muganda wange si mulundi banyi nyo byebatuukaku ne babula
1: akati abantu abamu bitubiraba bingi ebibeerawo
0: naye okubula okula wabaawo batulidde ku kisaabo emirundi egisinga obungi yababuza naye kenyini nayi nkulembeddeko abantu netubula nayi nkulembeddeko abantu netugenda ebisemba bwe netubula esooka netubula okubula okwo
1: essaawa ssatu era naye oli n'agamba weewaawo mu buwangwa tulina kutuuka emikolo gy'okwanjula girina kuggwa misana naye ebi bisingagana obutatuuka n'okukola ekiro
0: yatukubiriza nti jugwe nga enjuba ekyaliwe
1: naye munnange ebyaloberawo ennyindo okweggala bwebitu byatuukawo abantu ne batuuka ssatu nga ne emikolo girina okukola
0: kiina
1: okugenda mu maaso kubanga ate obutatuuka ekirala nnyo kubanga osanga n'oli eyataataganyiza olugendo olwo ate aba awangudde temutatuuka
0: anti yekyaba ayagala
1: emmere banakyabo ne bajeriira
0: ye kisaawo kyaba akituddeko ng'abala kimu nti bakole ki bagane kutu
1: nammwe banaye abala musiima nti musirikeeko ngaomunga wetwogedde nti kibenga kiki
0: kyo kyama
1: naye ggwe n'otegeeza buli muntu
0: kati ate mpozi ekirala

0: alwachi kibere chama ngojeko nabo abakole byakalogo kalenzi ne hate waliwo nabatagaliza ngabowa bogezi boge bogezi olumugamba nti ndabi omuwalo oli njagala kumwasa nalyo ka kusetu ya ebyo mwala byalina
1: yatana kirungi ne
0: chimu ngoira kumeka kusi
1: ewawe barogo basezi babbi baki
0: budi chimu na akula budi chimu
1: agenda kumaliriza okubikunnyonnyola nga nawe omukyayi
0: nga omwana ne obadde omwagala otya oba omulenzi awo twasobokwa mu katabo kawa mukyalo kapuliso kanakitto kibanze mbimazi naye si byabutabo bokka mu nsi eyabalamu mu ebiri oli n'agenda n'akyayisa omuntu
1: n'amumwana muwala kwekyangako
0: namumuwala kwekyanga
1: akanti ate gatiwanenga atagirako nti nze mbadde ŋŋamba nti bino tusake tuyimirizeemukko kati
0: ab'ennaku zino
1: tawana gwavuddewo
0: ab'ennaku zino akweza ebigambo bibiri tufunemu ka bureeke abiwandikala mu luzungu let's have a break olwo abisazizaamu
1: kyayin'ebintu
0: ande b'ennaku zino ba luzungu nnyo
1: kumbe wali eyagenze n'amujjuza omugambo
0: ayokatemu omugambo akugamba obugambo bwa luzungu busatu bwe guti ne muganda wange
1: obuzitowa
0: obuzi okukutuwa omutima
1: otyo
0: kakati ensonga endala mu mikolo gino nga tuli ku nnono tulina okukyalako ewassenga netusookera n'okusookera nga tulina okugenda mu bazadde ewassenga neeyo wakulu mu ngeri ki wakulu lwa nsonga senga yasooka naaba omuvubuka oyo agenda okuwasa n'amukuba mu ttooki ng'omuntu omukulu n'amwetegereza si ndabika ye nti mulungi nnyo oba nti omuyiwako amazzi oli n'aganywa
1: ng'omuntu omukulu yeetegereza
0: alina bye yeetegereza era bw'amukuba mu ttooki naaba nga tasaanidde ajja kujja agaye ti omuvubuka onno ndabyemu olwabigamba bana abazadde abazaala omuwala mubuka naba azze ewaffe mze ndabye okusinzinga egyatunulamu atunulanga omutemu abika anaaba mubbi
1: kubandabyeebwabubbi
0: yegyakoppola amaaso ago atunula teyeetegereza abantu batunula mu maaso mulabe omuvubuka
1: ajja kuba amuobuumba bwedda mubuuza ebintu abiyita kutwetabuzaabuza
0: abantu abakulu so basengejja ensonga bw'abanga n'omuntu omukulu naye ayagaliza kwaza okusanga atayagaliza
1: oyiza twala eddeeze
0: nga buli ajja nga buli ajja
1: abenga badibira ku lujja kati ate
0: nafunkinomuwala yanyumiza yatwala abasajja baoyo omukaaga wakanga gwatala bamugoba
1: nti mubi
0: balina ensonga gye beekwasa omu ne beekwasa obumpio ne beekwasa obutono ne beekwasa eggwanga abantu mukaaga omukazi yakomekereza azadde abaana nga munaana bazaalidde ku lujja naye nga yaleeta abasajja abaagala okumuwasa mu butongole abasajja mukaaga bonna omuzeeyi n'abagoba taata ng'alina mwanaamugoba lwa bwavu mwanaamugoba nti eddiini gy'olimu sigyagala eggwanga lyeyo nalikoowa yagoba abasajja mukaaga n'akomekereza ng'omuwala we amudibiddeyo ku lujja era n'azaala abaana be bonna ng'abazaalidde ku lujja
1: n'abazadde awo nabo balina okwebeereramu ng'enjoga ennaku zino obweri kubanga nakyo si kyabuvunaanyizibwa omuntu okumugjako
0: buli ajja
1: oba omwana omugjeko eddembe lye eryokufumbirwa
0: buli ajja nagwe omukubamu
1: ebituli
0: oyo tajja kukola naye okwegendereza
1: engeri gyatunulamu bwati aika obubbi
0: ayinza okuba nga naye yakugamba ebyo nga naye ate takwagaliza
1: ayagala bwagazi
0: gwe so bimuto yena ajja abeeramu bi
1: naye nze kasa bawera basatu basikyadda
0: kyeyagala okugamba kyaboga nti ye gyaba yafumbirwa aba yafumbirwa yatuukirira
1: oyinza n'okusanga gwoleese bwotunulira ye gwe
0: so oba olina okwetegereza mu byonna n'ogeraageranya ensonga eddala y'okwetegereza ennyo nga tuli ku nnono wabawo okuwandiika ebbaluwa eza wakasanke ne wankoko ebbaluwa ezo nkulu nnyo.
1: Mm.
0: Wankoku ebaluwa ojiwandika n'ojiwandika n'egende wa taata.
1: Mm.
0: Azalo mwana.
1: Mm.
0: Ate wakasanke n'egende wa singa. Ebaluwa ezikuyambako okugenda okutuuka mu budde buli obw'okwanjula.
1: Mm.
0: Nga bakumanyi bakwetegekedde. Ate nabo ebaluwa ebaziddamu abazadde abo.
1: Mm.
0: Ne bakubuuya bo bye baagala n'engeri omukulu gye gulina okutambulamu.
1: Mm.
0: Nga ne mubanga mutambulira ku lupimo lwe lumu. Ge makulu agali mu baluwa ezo.
1: Yes,
0: abantu n'otabagwako bugwi. Ebintu birimu okwetegeka. Lwaki ogwa bugwi?
1: Ogwa.
0: Lwaki ogwa bugwi? Ne bakwetegekera n'ojja. Onoja n'abantu bameka, sawa meka, byonna bibeera mu bbaluwa eyo.
1: Mm.
0: Ate naye bw'obanga babikuwandiikidde abakadde, bigoberere okwewala ate okutandikirawo ng'omenya amateeka.
1: Mm.
0: Wajjukira ky'olimba obukaate kye kibutta.
1: Kituufu.
0: Kadi tukyalina.
1: Akadde weekadi.
0: Tugende mu maaso. Kati ensonga endala. Tuyina okutwala ebintu eby'ennono. Tuyina okutwala ebintu bye twayogeddeko ebitasaana.
1: Mm.
0: Ebyo twabira biwali, ebitasaana tubitwala, twala ebintu eby'ennono. Ekyalo ekikulu ennyo, teweerabye okutwala omutwalo gwa taata.
1: Ogwo mukulu.
0: Omutwalo gwa taata.
1: Hey.
0: Omutwalo ogwo nno,
1: mm.
0: taata yagwesalira.
1: Hey.
0: Yamanyi kwasinzira okugusala. Tutera okulaba abaana abawala ne beekiika mu bakitaabwe. Taata biki? Taata tomulagira nti sala kibi.
1: Yekatunulemu. Kwe
0: kuva ku nnono.
1: Mm.
0: Oba ggwe n'ogera n'omukuba akaama. Taata omusajja musabe kino. Leka taata asabe.
1: Musabe benza ajja gisobola.
0: Wabula bw'asaba ekintu ne kiba nga kinene nnyo okusinziira ku muko gw'oleese.
1: Mm.
0: Kati ate awo ojja kumugambira taata. Kati kyamazima okusaba omuko waffe. Ye kyate nedda. Tuusaamu kko.
1: Omusabye ennyonyi tajja gisobola.
0: Naye tomuteekako mbeera yamugamba nti gwe gwe omusabye kyaba asaba.
1: Mm.
0: Oba ate gwe omwana n'okisaba.
1: Mm.
0: Awo oyo oba owambye obuyinza bwa taata ng'ate si gwe weezaala.
1: Taata ye ayinza okuddawo n'akuba ttooki n'agana kakati wamma neebandire ekkooti nze mba mpaayo
0: omwana.
1: Kigwe n'ogala gwe osaba ennyonyi.
0: Kati kankubuulire.
1: Mm.
0: Nze naye ndabyeko ba taata babiri. Ne basaba ebintu ebyewuunyisa.
1: Mm.
0: Omu yali musajja muyisiraamu.
1: Mm.
0: Yatusaba ku Ruhaani. Mm. Kitabo ekitukuvu.
1: Mm.
0: Kyabayisiraamu kyatusaba ng'omutwalo.
1: Mm.
0: Era bwe twama okimukwasa w'eppaba n'atubikkulira waliwo yatubikkulira n'agamba omuvubukago zaaliwe naye nkulembeddemu emusiraamu n'amugamba nsomera wano ng'ebintu bikwata ku bufumbo.
1: Mm.
0: Buka n'abisoma. N'agamba gwe nkuwadde muwala wange siina kyeŋŋamba ng'omutwala asabye ku Ruhaani.
1: Kitegedde.
0: Ate oba yeye n'asaba Bayibuli. Neto tuno omwana abaana batandika kutandisa kukola. Sente yazijjawa. Myaka abiri mu simaya abiri mu etaano sente wazijjawa. Leeta ya Bayibuli bw'oba okkiriza mu Katonda mugende mukole siira mutawaana.
1: Mulireeta akasiimo ne mumpaayo.
0: Nagamba sente nazikola dda ate kati omwana omuto myaka abiri mu etaano sente wazijjawa. Kireeta Bayibuli nze ogende mugende mufumbirwe siira mutawaana. Kati abo sooka taata oyinza omukakako okusaba ekintu ekinene. Nga yabadde alina kyayagira ekimuli ku mutima.
1: Mm.
0: Gw'olowooleza mu byanfuna.
1: Hey.
0: Ate ye si byalowoolezaamu.
1: Taata batuletera ebbaasi.
0: Baasi. N'abaagula bbaasi wazuulira nga zaabaga bbaasi z'Abaganda.
1: Taata saba bbaasi. Kati.
0: Bwe bbaasi obadde omanyi ya mutwalo gumu gy'omanyi.
1: Okitegedde. Nande akati gw'osabye ennyonyi yeegera kugwawa. Toyinaawo.
0: Obanga oli yagamba nti nze jabbawo ennyonyi mujja kwezimbira airport. Yabo muyimbi ng'ayimba. Taata w'omukazi yamuwa ennyonyi ekole airport. Kati ebyo by'okulimba abantu.
1: Balina okubirekera awo.
0: Ebyo tubireke. Ebyo byakulimba abantu.
1: Mm.
0: Ensonga endala.
1: Yes,
0: jyotasaanidde kwerabira oba okusula mu gulupa okwogera ebintu ebisaanidde ku buko
1: ebitamansantunga ebitatyoboola ebitalengeza kulengeza abantu ku gyogenze
0: kakati eno ensonga bagisimbako nnyasira bannanga ensonga y'okuzinira amazina ku buko ng'oli muko n'odda mu kutentyebula amazina
1: ne kakati
0: enkola eyo nayo
1: omutega nsira singa kukutega
0: anti olaba omutawaana
1: n'oyabula ku lya Buganda ddala mu butuufu
0: omuko ebintu by'okudda bako bazinisa amazina aga amajenje gule
1: osobola okwetandagira ennume y'ekigo nze kakati
0: kiteyo si kirungi
1: mulimu ebintu byentabulirwa ddala abeerayo omuntu nga
0: tekyabeka bulungi kakati obutalwa nnyo ku buko
1: kituufu
0: obuko siyo bantu woolwa lwa nsonga bw'olwa nnyo ewantu okomekeeza okoza ebitasaana
1: nonoona
0: oluddewo nnyo mu kifo
1: anti bagamba nti bw'olwa ku mbaga
0: aha ate n'aba omukatale yalaba sentala bwagwa kati gwe buli bw'olwa ewantu okomekereza mwogedde ebigambo ebyamakulu biweddeyo nga mutandise bitajjansa kubanga ebyokoga byoweddeko
1: biweddeyo
0: mwogedde ebirungi mu kutandika mwogedde essayo ennungi munaana kati bali okwetaya ebitasaanu lw'ensonga ebigambo ebituufu bibaweddeko n'ensonga eyo ku buko tebalwawo
1: nenkola eyo kakati oyinza okulwayo neweetaga okugenda mu kabini si kituufu
0: teka kutanda oyosonokireeta nazzi kuno ng'omuko tagenda mukamugwanya
1: kubukoiteka
0: buyonjo ku buko ab'ennaku zino ngeri gye balwayo ennyo bakomekereza bagenzeeyo
1: si gumu ebiri ate nga bagenda mukamunju zinezammwe zinezaffe ffe kakati ffe eri gye tunakulira essingo ffe ezaffe otandulako ku bigere nga biibyo niwetolatula mu bitooka awo newebuzaabuza nokola kini kakati gwe ssebo mala ku bannange nkyamawa n'okyama eno
0: okwe kuva ku nnono oludde nnyo mu kifo
1: zikakubulire newe nba nkyadde bukyazi nze tola nti
0: gwoliadde ku buko
1: newe nkyala bukyazi mu kifo
0: bikaguvamu
1: sira ku nnonya noonya awo mpolampola nti mwine akebweru weiba byamunda nsibula bukyayi neyonezarukale
0: wawanda okubanga kamwemunda naye nga wooli oba buli kisenge ngu bakutaddewo mu kisenge sebo oli buko ebintu ebimu kubimula ku buko
1: naye kakati ate singa ye singa olubuto lugulumba
0: weesibye ewantu
1: olina kusoba kubayitako
0: ebyo si kirungi
1: nakusoba kubayitako nga bwogenda olwo emitawaana tegikujjidde
0: kakati tukyalina kadde kaffe kanfundigeeno ensonga okuzaalibwa tuteekeddwa okuzaalibwa mu kasolya ebintu ebyokutuzaalira ku nsiko simanyanga mu wooteeri simanyanga mu ifo ebisanyukirwamu mu masomero omukisa togenze nagwo
1: sikyaffe kyanona buwangwa
0: tuuka ewaka nga bwe wafaanana omuntu ayagala okukuwasa oba omuwala azze ng'asazeewo nti agenda kukufumbirwa bona omusiba mu wooteeri yakomekeza temugenze namukisa guva waka
1: era ng'abeera mu wooteeri nga tunagenda mu bubaka buno
0: esebo
1: nakyo nakyo sebo kikooneko
0: esebo
1: sikya nnono
0: esebo
1: era sikya mpisa omuko okukyusiza engoye ku buko wagenze n'okyusa engoye
0: nalaba ebintu ebyo mulongo
1: n'oyambulira ku buko
0: mulongo ebintu ebyo biraba anti okuba ennyo ku buko kyetugambye ayijuka bw'olwa ku buko oly amayiba anti nyokoziweddewo kati bw'olwa ku buko ekyo tugambye okuba ku buko si kituufu
1: nidda
0: si kituufu
1: mu mikolo gyennyini egy'okwatyo
0: tewali songa
1: oli nali ukafuluma
0: ochusa ochusa bichi
1: nagenda andi ali kati ba awa awa bankoira mu bifu mu bifo bisanyukirwamo bali mu mamu hoteli bali mu nadayo nateka bya Nigeria nadayo ekati omutega nsoro olugoyo olutongole
0: yesebo
1: olwo mukolo nalujjako nena aniki ibirala
0: anga anda wali mukwera gana n'obutamanya
1: ni bana abasasanye simbi mbubine bibako pe mba Nigeria
0: yeah.
1: Oyina aliyo kajaga mukwera ko kusasanye simbi wasikasukira mba
0: o sasanye simbi wasikasuka ojja kwerera abantu okufanga baguya n'okuyola ensimbi
1: mbateno omukolo
0: mbateno omukolo
1: yegwani yakugambye nti na kusasanya simbi mba tusikya
0: bunai andi byokukopa ebita kwachi obantu bakopa okopibi kuli kyasanze
1: kale katujja buno obaka
2: Esasa kure dia Kampala ngali duomu ne region of Mary Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries bakwa ni Rosary Crusade yankumi bidia bidi mumukaga egeno kubere na mgongo ku kigwa cha bajulisi okuvanga na kusomwezi bidio mwezo gwe 10 omaka nkumi bidia bidi mumukaga okutandika ni sawa mwendezo gwe guru era nenge na kusomwezi 3 kono tuja kutandika no kusimba nyiriri oru tuyingire mu misa kusawa bidie so kumacha tuli ba kutambulira ku mulamwa obumu bwa maka sapule tusubwe birungi bya Rosary omuli okuonye sibwa no mukiso go kuchalirwa muzaddo mulungi bikira Maria mu Rosary Crusade yenu
3: omukuru wekifo kya St Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yebaza abantu mwena abawagide mulimu gwa kuzima parish cha chia fempya banaffe mwebali byonna mubikoze mwebali nyo kati tusereka tubaito kweta wa misinde mulabyalo ebitegekeddwa amasomero wamune kitongole kya bachara bu parish ya fe nga 3 October 2026 wano wetu tuse omulimu kusamwa amanyi kale tukola abantu mwenabe kasengeje banda namusera nkowe kavumba nabukalu jimbo bukasa mubango wachiso gombe naluvule senge chikokiro sanda mabombwe buyera kakunyu nekatubwe mwena muje tusereke nyumba yomukama emijozi jigule mitwale 2 ne mitwale 5 era gisangibwa ku Senare Bank wakiso branch ku parish sub parishes nabakulembeze babachala mu parish ya fe ate tukusaba kworo jangu ne bati ya mitwale 5 era omukuru wechifo hajja belao okute kule batiryo muje tusereke nyuma yomukama ngatukaka santi twaliwo era twa

0: lerongi na kuzomeza vili mwenye umezo kwa mwenda nyafe ekelezia akuzola kura nyafe Bikira Maria Wetsa ono amanyidwa ngo mugabirizi omununuzi era ngo mukumi waba wejjere na abasibe ekitibwa kino kyamuwebwa mu kyase kye 13 nge 10 za katoliki bali bakwatiddwa abanyaguru za abamoro nga babatunda mu buddu mu mambuka ga Afrika ngena kuzomeza mu mwezi ogwo munana mu mwaka gwa 2018 nyafe Bikira Maria yalabikira Petero na Lasco Raymond owe Penya Fort abatuukirivu ne Kabaka James omubereberye owe Aragon mu kibuga Barcelona ekya Spain enfunda eziwera n'abalagira okugunjawo ekibiina ky'abanaddiini kiyambeko okuta abasibe abaali bakwatiddwa mu kwanukula bano baagunjawo ekibiina ne bakituuma Our Lady of Mercy era ekibiina kino kyakola omulimu guno bulungi ne kituuka n'ekiseera nga bannaddiini b'ekibiina beewaayo okusobola okuta abasibe olw'ensonga nti ensimbi ezaali ziweebwayo zaali zibaweddeko okusinziira ku kifaananyi ekyasigibwa mu byafaayo kiraga nti nyaffe Bikira Maria yali ayambadde ekyambalo ekyeru ng'akutta enjegere ezimenyese ng'ayanjuluza ekyambalo ekinene eky'obukuumi eri abakkiriza nyaffe Bikira Maria Wetsa yawolereza abasibe abaddu abawambe abanoonya obununuzi mu by'omwoyo ebibiina by'abannaddiini okuli ekya Our Lady of Mercy ne Sisters of Mercy ekibuga Barcelona ekya Spain, Peru, Republica ya Dominicano, Philippines n'ebitundu eby'enjawulo ebiri mu Latin America. Era olunaku olwaleero tujjukirirako Gerard Sagredo omujulizi omutuukirivu era amanyiddwa ng'omutume wa Hungary. Gerard ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna mu mwaka gwa 1998 mu Venice ekya Italy mu makama katoliki ddala ate nga g'abakungu. Gerard yawaayo obulamu bwe bwonna okuweereza omukama ng'akyali mwana muto era yafuuka omumonko mu Benedictino mu Monastery ya San Giorgio Maggiore mu Venice. Gerard bwe yali mu kulamaga ng'agenda mu nsi ntukuvu omuyaga ogw'amaanyi gwamuwugula era n'asalawo ayite mu Hungary. Bwe yatuukawo Kabaka Stefano omutuukirivu kati yamwaniriza bulungi era n'amusaba asigale amuyambeko okubunyisa obukatoliki eri abantu be mu nsi eyo. Gerard yaweereza ng'omumisa ne mu nsi eyo okumala emyaka 25 ng'akola ng'omusomesa mu Lubiri era ng'asomesa omulangira Emerica omutuukirivu ate oluvannyuma yaweereza ng'omwepiskopi we Sanad era yawandiika ebitabo by'eddiini okuli ne kye yawandiika nga kinnyonnyola ku Daniel. Gerard yafa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1996 ku myaka 66 era yafa bujulizi mu biseera by'ekiyigganyizo ky'abakatoliki mu Hungary bwe yalumbibwa abakafiri ne bamutta n'effumu olwamala ne bamusuula mu mugga gwa Danube. Gerard yalangirwa Papa Girigoli ow'omusanvu mu batuukirivu mu mwaka gwa 1983. Omujulizi Gerard omutuukirivu yawolereza Hungary abasomesa n'abaana. Nyaffe Bikira Maria Wetsa ne Gerard omujulizi omutuukirivu mutusabire.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
2: Oyogedde kituufu nti bw'omala n'ozannyira mu njega embetezi eyinza okuyisaamu eggaali omutaka nti kizito ngwa buzito. Nze ntandise okukuukuuta. Bwe twali tukyali mu kyalo twatera okugamba nti tugenda kulya wuula nga n'otutegeeza tugenda kulya ffene. Naye abaffe wuula kye ki? Wuula ky'ekyokulya kyonna omuvubi kyatwala ng'entanda ng'agenda mu nnyanja okuvuba. Ekyo kyatwala ng'ajja kukiyireyo mu nnyanja ng'amaliriza emirimu gye kye tuyita wuula.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Radio Sapiencia.
1: Ukyanyumirwa obuwumi bwa program Kanyumiza.
4: Kukyenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluza bagezi nsula muziki n'ebyemizannyo nkyali kato n'omukulu Kisito Petero Ngwabuzito naye waali tambula mpolampola zigira kubeera sawa mukaaga zigira kutwijjawo wano kade tekaliri kubuyi waffe wadde akatono owaye kakati nga tuyite mbimpimpi tutunulire kaluyite mubisoko byaffe ekisoko olugero lwaffe
5: tuyina ekisoko ekikigamba okwebagala enfudu
4: okwebagala enfudu
2: nga kitegeeza okutuuka ekikeerezi mu kifo gye baakulindiridde dda kitokwebagala enfudu
4: afe tukugamba nti owaaye wajjidde ku nfudu nga totuuka
2: tugenze ku lugero ogwe lugamba nti ajja erya nnammere nga luggwayo nti teyeeganya
4: bagenyi
2: erya nnammere libeera jjembe edda bajjanga amayembe agayamba ge baagambanga nti gayamba okubaza emmere kati geyayitibanga erya nnammere kati oli babanga abaza emmere ng'etteeka ng'olina okuba n'abagenyi abanaalya emmere kuba bwe tebabulawo kaakati tugenze ku byogero obimanyi
4: byogera obimanyi
2: katwogere ku kigambo enkuluze
4: enkuluze
2: so ne radio sapeesa tugiyita enkuluze y'amagezi naye enkuluze kyeki enkuluze ekigambo ekyo kitegeeza ennyumba oba ekisenge omuterekebwa ebyobugagga bya Kabaka era ogwo yatunula ne minisita mulamba yita minisita
4: ow'enkuluzeengo
2: oyo yabeera avunaanyizibwa ku byobugagga bya Kabaka ebiterekebwa mu kisenge ekyo kati bwe tugamba nti enkuluze y'amagezi nga sapiensa bweri kitegeeza tuba tugeraganyiza ku kisenge ekyo ekiterekebwamu ebyobugagga naye nga ku sapiensa kiterekeddwamu
4: byamagezi otukoze bulungi
2: tukidde
4: kati tugamba ebika
2: esebo
4: ye namuziga
2: wa Buganda
4: Buganda
2: tulina ebika bino olwaleero
4: esebo
2: ekinyomo abo bazzukulu bannakigoye ekyasa mu Buddu
4: batumiddeko nnyo
2: akayozi bazzukulu ba Kafumu ekyango mu Mawokota
4: Mawokota kumpi wano
2: balinaganye n'abakasimba bali ku mutala gwe gumu kati enjovu bazzukulu ba Mukalo e Kambugu
4: bazzukulu ba Mukalo
2: ababenjovu kakati nyembe enjovu kankone kuwaliwo mukulu kiwana sozi sojja muzira njovu
4: kitofu
2: mutumiddeko kakati empologoma
4: muli muti eyo
2: bazzukulu bannamuguzi
4: erwadda
2: waliwo munywanyi wange omulangira kanaakulya mutumiddeko awuliza nnyo pulogulaamu eno ejjanja waali
4: batumidde nnyo bannanga ab'empologoma
2: kale kakati
4: yesebo
2: tugende ndowooza wano ku nnyongereza
4: ennyongereza tebantono
2: ennyongereza
4: olwo
2: lugero lugamba nti ennyongereza tebantono olwandagirize ku nnyanja weewunya ennyanja wadde banaamazzi mangi era nawe ogongerezaako
4: ekikolwa
2: kyelukoze kati nange ku byomanyi ebigye kanyongerezeeko kino ddi lwe tuwangaala tugenze mu mpandiika y'oluganda entongole
4: mpandiika awo ffe twatuukangaawo nga tusoma nga obitabuse ddi lwewangaala kasa twayingiranga mu gulaama
2: agitanga pepe esooka
4: gulaama
2: kati tuwangaala singa ekigambo tukiwulira nga mu butonde bwakyo kiwangaala okugeza ekigambo nga maama n'otagamba mama
4: kubanga bwogamba mama oba ogenze mu lulimi lulala
2: oba ogenze mba Nigeria mpuyaboogera kati
4: n'abaswayiri
2: kati ebigambo nga okubiika n'otawandiika
4: okubika era abantu bangi nakugamba akuwandiikira olulimi oluganda nga weetaaga nnyo kusoma kiwandiiko kino kimaleyo otegeeze kyadde ategeeza
2: era ne gwenda byawo ku tiktok musawo alanga ddagala lye naye nga oluganda lwakozesezza niwo abantu ababisoma babitegeere bambi ali ku tiktok alanga ddagala lye naye nga oluganda lwawandise bannange
4: ngaokubiika ayogera kubika
2: nga tebitegereke ng'olina kugatta nnyongera bw'ogambye ng'otegera amakulu gaali
4: otegere kyategeeza
2: kati enso engeri endala tuwangaala singa tuba tuwandiika ebigambo ebyagandawazibwa ebigambo ebyava mu nnimi endala okugeza gamba ekigambo nga essuuti kyava mu lungereza ekyoba okiwandiika
5: tuwangala tuwandika wubi
4: yesebo
5: ekigambo nga ekkooti
4: mm.
5: Ebigambo bityo tuwangala
4: esaadi
5: esaadi
4: mm.
5: Bwe bityo
4: oh.
5: Kati kansibula abataka
4: era kituufu akadegeka
5: bane bulijjo ab'omukatale yalaba ssente nga bwagwa
4: mm.
5: Sijja kubiyinda ebyo
4: mm.
5: Omaliza okukungula omuwemba ng'ekiwemba wemba okikuba amabega mu mbeera eyo Ssaabasajja Kabaka awangaale
4: okukoze bulungi nnyo kakati bannaffe akadde tekali ku bweyiwaffe wadde akatono ekitabo kyaffe tukikutteeko leero lwa nsonga nti bannaffe bayingidde mu budde nga bungiko naye ekizigayano tugifuna nti aa yebujja ate bunaddako tujja kuba nga tufunza obudde waffe tugene ekitabo kyaffe era bwe kinaaba kyetaagisizza nga kitulina okusoma kyokka waakiri tujja kukibasomera zabbiri jja naye nga tulina okuba nga tusoma ekitabo kyaffe ekikonyogo tukyakirina era weekiri naye leero akade kasobozesezza kuba nga tukikwatako naye nga weekiri kale tujja kulingana sabbiiti ejja Mukama Katonda nga tukwatiddeko olwo nno twongere okwogera ensonga ambasimu tusaasire kade katuweddeko naye sabbiiti ejja ebintu bijja kutambula bulungi nga bulijjo sigadde ndi omulongo Fred Kato tuddingane nga tuzeemu Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba
6: abaana abakedi basebeyimu abaganda n'abanyobi
1: okulya ennyingi si kuggwa maddu bwe tutyo bwe tumaliriza obuwumi bwa pulogulaamu Kanyumiza tusisinkane ku lwokuna olujja Twesoze sawi ndala time check Esawa siwezi mukaga Esi echiro time check kutusi wako MTN momo Sasula momo loni yomu bude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ole mkaseda woze tagira Nyegaste momo kaga tanu star Tenda mwenyaka tunyese nyafama
7: Oh mwana nasanga
8: You're the best guy
7: Oh kuliyo nasanga Nasanga Kasimu kasamsanga
8: You're the best guy
7: Oh kuliyo
1: Radio Sapiencia

0: ambia basinga okubira nga bamasuka muligi okuntiko mugwangi lya Bungereza ne Bradley Barcola nga yakajja yava ku PSG ngebintu abikoze nokubira nga bamuseera akasente akali kawera wa dinama team nga Arsenal bali bamwetaaga oluza nyonti atandikidde ku note yentufu atendo uza ekimu kubikiyamba kubana abasambi abali mololi cup tebagenda nyo kuwumula bagattako obugasi kati ojagenda okwesanganga bakolezeza nnyo oba kagasi ka oil kali nyemangu okusobola okubeera nga babeera ku PCM n'okubeera nga batandikira ku note ku maclubs ag'enjawulo gebasambirako kakapiira mu mbeera eyo so katulinde byonna nga ebijja okubeera nga byeyongera okutambula ratings nga bwe zinaaba zeyongera okubeera nga ziyimirya gweyongere okubeera nga obeera ku Radio Sapientia ojja kubeera nga buli kimu okifuna bulungi buli kimu ojja kubeera nga okifuna nga bwe kijja okubeera nga kitambula kale nga tukyeyongerayo gwe atanaba kubeera nga ofuna ka ordinary k'omubebezi genda ku kodi obeere nga okafuna genda wali 22bet obeere nga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera nga osiba nkugambye genda ku docket obeere nga ojjayo ka ordinary gyentadde ku docket ordinary gyentadde ku docket genda obeere nga ogifuna genda wali 22bet obeere nga osiba kasita obeera nga osiba na buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera nga osiba ordinary unakula jyo nga twakalya odi bisatu kati ntadde ordinary era mipiira ebiri odi mbete ordinary erina kubeera nga etambula neka ali baadi teeka mwaka tona kemfisi koolina genda ali 22bet obeere nga osiba sibisa buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera nga osiba ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tubeere nga tubebera mpolampola ku sita 217 6 bisatu munya hash wobo yita ujja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash obeere nga ofuna ku mipiira kwata akatono koolinako oba oteekamu gwe yalidde olirale oli bisatu onako olwajjo tuddemu tubeere nga tugattako abajjayo ka ale baadi nawe kajjeeyo obeere nga oteekamu akenfisi sibisa buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera nga osiba muzijjeeyo kati bulosanga evuddeyo togamba ate ombebbezi nga nakebeddeyo nga teriiyo genda ogyeyo ordinary emipiira ebiri eriyo ku doketi katikati genda ogyeyo alebaadi eri ku doketi katikati ne lisitisi endala zonna nga bwe ziriyo ekwata akatonda akemfisiko olina obeere nga okateekamu bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera nga osiba nyika sita 217 6 bisatu munya hash ojja kunyika sita 217 6 bisatu munya hash kakati Bradley Barcola nga yabagamba nti sawa zino oluvannyuma lw'emipiira etaano egya Premier League yasinga okubeera ne speed tekitegeeza nti mu nsi yonna mu basambi b'akapiira yasinga okubeera speed netta by the way sawa zino omusambi wa timu ya Real Madrid ayitibwa Kylian Mbappe Routine atunuliwa nga ye musambi kakati asinga speed kuba lya active Mbappe oyo atunuliwa nti omu ku basambi abasinga okudduka by the way Kylian Mbappe adduka kilomita 38 buli vanyo lwa saawa bwogeraageranya rate kwaddukira kati ku basambi abali active okusinzira kakati kungoberera entuufu Kylian Mbappe ali speed oba yasinga okubeera nga adduka wabula n'abasambi nga Mick van der Ven oyo naye omu ku basambi ababaddewo mu Premier League nga adduka era likodi zezenjawulo mu sizoni zezenjawulo azitaddewo oyo kigambibwa nti buli vanyuma lwa saawa adduka kilomita 37 Mick van der Ven oyo naye abaddewo ng'ekikumi akifuumuukira ddala Kyle Walker lwakuba kati yagwa ku mpagala naye y'omu naye ku basambi abadduka Kyle Walker oyo speedi ye waggulu nnyo ebadde waggulu nnyo ebbanga lyabadde lyazze ng'akuba akapiira omusambi ayitibwa Kyle Walker speedi ye ebadde waggulu nnyo Alphonso Davies oyo naye omuleeta omu ku abo abasambi era abalina speedi adiwa kumpi kilomita 37 oluvannyuma lwa saawa Alphonso Davies. Ne kubali active sawa zino Kylian Mbappe ya ino mumuri. Mbappe ya ino mumuri. Afumuka. Alabika. Singa yali muyizi bana bayiza abali ene waffe yali badde ali kulevo ya bachito manyi waliyo waliyo msajja gwe bayita chite waffe mu kyalo masaka iyo mubuntu chito muyizi na ye aduka aduka na isane mbwaze ngaina nga yagenza okuyika ngaina kasoro kagoba aduka nimbwaze naziisa urumu nesigamba naye ate boss waffe ngaina tapo kati yo chito kati Nemba pendoza aloze bokubira ku speed bwetu yabasajja bwe bati abatuka naye ate mu record abamu kubasambi record ya bachita kiraga nti omusambi aitwa Thierry Henry mu byafaayo ye musambi akyasinze okubira ne speed ebanga lya kubira akapira Thierry Henry mu record ya ina record kati binomba pe bya kutomu muli ensangi zino ngaduka kilomita makumi asatu mukaaga buli saawa Henry kusinza ku speed gi yali ayina era mwamulabanga mu Premier League nga ye teemenya bwalabanga babaka bali awo beemuola mulanga aguteeka mu space gwe muwe space kigambibwa nti olipanyola saawa yaddukanga kilomita makumi asatu mwenda n'obutundutundu bubiri Thierry Henry yalina record by the way eyokubira ne speed nini nnyo mu basambi b'omupiira wadde yagunyuka era olumu olaba obutambi bwa Thierry Henry ojjukira Ronaldo by the way waliwo game kye nalabako yali ya Real Madrid Ronaldo nga yakagendayo nga akyalinge sasaawo bakubino byalangazza kati Madrid bali basamba ttiimu ya Barcelona omusambi Cristiano Ronaldo ne bamuwa omupiira kati jjukira ebiseera ebya omusambi ayitibwa Charles Puyo ku ttiimu ya Barcelona yali agenderera nga mita atandisa okuteekamu ka spiri gavana nga takyasobola kudduka nga bwe yaddukanga kati Ronaldo jjukira awo yali alinga sasi bawa Ronaldo omupiira nga ali ku layini yemu n'omusambi ayitibwa Charles Puyo yali omuzibizi ku ttiimu ya Barcelona ebyo ebiseera kati Ronaldo bwe yali agenda osiba bwati omupiira asooka kutunula bbali ani amuliko agenda okulaba nga namukadde Puyo ndoza muli mu ndowooza n'agamba wabanga ono yandiko kengwongerewo n'agwongerawo Puyo akalimi ne kakutuka yingiri neeyabika akasajja ne kagenda ne kabategula kati olumu abasambi abamu abalina speed waba abadde kukola ne speed wadde Ronaldo tali ate omu ku abo abasinga kugambye Henry yalina record y'omusambi akyasinze okubira nga alina speed ekika ekya waggulu ennyo buli saawa adduka kilomita makumi asatu mwenda n'obutundutundu bubiri Thierry Henry Ronaldo kati abasambi olumu abalina speed nga bwe nkugambye ekya Ronaldo kye yakola ku Puyo babanya okuzuula ba defender n'agamba nti tasobola kudduka akozesa buwongo naye wengufunira kugaye nti nga tannaba kuntaayiza ne nguteeka mu space taddamu kundabako kati Henry yakubanga nyezo ggulu nga ye kasita agufuna bw'ati nalaba space ayayayaya nga ne w'obaani tosobola kubeera ng'oddamu mulabako era yakubanga nnyo goals ennyingi kati mu byafaayo omusambi omulala alina record mu kudduka ennyo yali Ian Robben abaana bakapiira Ian Robben ebbanga lyakubira akapiira ku matiimu ag'enjawulo ge yatambulirako okwali ne ttiimu ya Bayern Munich mu ggwanga erya Germany by the way ne ku club ya Chelsea yaliko Ian Robben oyo Robben ne yafumukanga ate ye enzirukaye yalinga afunya mukono omugongo n'abanga aguweta naye muganda wange ng'emisinde gyadduka kati Ian Robben kigambibwa buli saawa yaddukanga kilomita asatu mu musanvu n'obutundutundu mukaaga oyo ye Robben naye yayita nyigirwa mu ttuuke mu kufuumuka emisinde kati bano abasambi b'ensangi zino wadde mbalaba abali active Mbappe abasabinga Karim Adiemi baddukira ddala emisinde egitegeerekeka n'abasambi abalala naye waliwo abasajja ababadde bakaguje mu kufuumuuka ba Robben ba Henry abobonga baddusi ddala mu mbeera eyo so saawa zino akutta omumuli oluvannyuma lw'emipiira etaano ya Premier League ya musambia ipa Bradley Barcola wa timu ya Liverpool wa denga ya kazanye mipira mitono kubanga muligi ya kazanye mipira esatu wa denga sitoni ya katambula ke mpira itane ya musambi asingo kufumuka uyu Barcola ya tandikide kunoti aduka era bano ba defender abakokojira kokojira bano abesenda senda simanya bahari magwaya wanabasanga banamulira mumbera nga bijju kuberanga etambula kale tugenagira mukumbula muko atanafuna mipira kugambi genda ku kodi ombebezi zoberengo ofuna mipira genda ali 22 bet yoberengo siba kasitoberango siba nabuvunanyizwa ngoza biri mwetano kudagulu gambi elisiti ekulembedde ye ordinary gendo berengo jifuna genda ku 22 bet yoberengo siba ordinary gendo berengo jifuna genda li 22 bet uberengo teka mwa kemfisi then arebadi kweri kudoketi osobola kubiranga na yojifuna kosa ni package zenda langa wiziriko ordinary unakola jotu wagabie odibi satuwe ya genze yechirunga wala wakati nibiranga tuwa desete mipire ebili nikati intadeke mipire ebili gendo uberengo jifuna genda li 22 bet uberengo siba kasito uberengo siba na pufunanyi siba ngoweza abili mweta no kudagulu tuberenga tube bira mpula mpula kusta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itao sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo ita uberengo ufuna kumipira kwa takatona kemfisi kolina kubote kam sivisa kufunanyi ziwa atona weza abili mweta anto krizi wa kuberango siba kodi yeyu sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uboita enkambi ya timu ya gwangi ya Ufaransa nga tuva mukumula kira bikanga ezemu nabe era tusinda kuma uli agafuruma omutende si aitibwa Zinedine Zidane ali mukusomozebwa okwekikeekya waggulu ennyo abamu kuba stars betemye mwe biwayi waliwo timu ono ku balondo waliwo ne timu ono ku balondo kakati kigambibwa mbwa abasambi abamu enkwatagana sintuufu nga we yali badde olw'empawa n'ebitambula bando egenda okubeera ng'egabibwa gye bujja kakati kampu ezimu ezirimu abasambi abalowozi okubeera nga babangula bando abamu badandisedde okugamba nze ndi ttiimu gundi kyokka nga bali muku ttiimu yeemu oba ku ggwanga lyerimu kakati Zidane birabika nga musajja watu bimutabukitte nga yakatandika n'okubeera ng'akwatamu alabe kiki kyagenda okubeera ng'akola ku ttiimu y'eggwanga lya Bufalansa mu mbeera eyo kale bwe tuvaako mu bubaka buno tugenda kujja tubeere nga tutandikirawo tulabe buzibu ki obuli eyo kugambye kkoodi y'omubebezi bannaye togyerabira sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hashi eyo yeerika amasanyalaze ebisowaani byonna biri waggulu twatezedda kugambye ordinary yekulembeddemu ne alibadi wadde lisiiti endala zonna kweziri gwe genda obeere ng'ofuna ka ordinary ako nga bwe twaliddeako olunaku olwajjo genda okiyonekano ogenda ali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash w'oba oyita katono nnyo kanveeko mububaka buno nzije tubeere nga tuwunsika enteekateeka eno wali ku musanvu nanseera Edward Lubalukova agenda kubeera nga ajja abeere nga akwongerayo kyali ne Pale Serumaga Ombebezi eno esapiensia
1: Erinyimu teriggwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali komo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
2: Tenda munyaka tunyise nyafama
3: Oh mana nasanga You the best guy So kuri yoko sanga Nasanga Kasimu kasam sanga You the best guy So kuri yoko
2: Radio Sapiencia

0: buwanguzi. Olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu program eri abawanguzi. Damu essuubi ebizibu ebikulumba byakaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu. Oli muwanguzi. Kyenda munya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi.
1: Kyenda munya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.